Ayi Mario wetsa. Ojukirango wedda nowedda. Tebawulira nga. Wala mulira omuntu ajukira gy'oli okumukuuma.

0: balamusiza nnyo abawuliriza b'ensulo y'amagezi erinnya Father Edward Ssebuliba omukulu w'ekifo kye Katende ekiwolerezebwa omuzadde Maria omukubagiza ngenda kulangirira evanjiri ya leero ate n'oluvannyuma okugabanako nammwe akalowoozo.
1: Mwasize mutya nno abaluliza 94.4 Radio Sapientia. Linnya nze Godfrey Mayanja okuva wano ku Yesu Center Ensambya. Olwaleero lwa bbalaza ennaku z'omwezi lumu mwezi ogw'omukaaga omwaka 2026. Olunaku olwaleero mu ngeri y'enjawulo mu nnyaffe Ekereziya batuwadde omutuukirivu Justina oba Justina oba Justus omutuukirivu. Awo nno tuyozaayoza mwenna abaatuumibwa erinnya ly'omutuukirivu Justin olunaku olwaleero nnaku lwammwe mu lweyagaliremu. Essomo erisooka yatuwa ebisuubizo ebikulu ennyo okugabana ku bwa Katonda. Bisoma mu bbaluwa eyookubiri eya Petro Mutume. Abaagalwa ennyo, ofune enneema nkumu n'emirembe ennyini nga bwe mweyongera ne mu kumanya Katonda ne Kristo Yesu Mukama waffe. Olw'amaanyi g'Obwakatonda bwe yatuwa byonna bye twetaaga mu bulamu ne mu kwemaliza mu mutima, n'atutuusa ku kumanyira ddala Katonda eyatuyita n'ekitiibwa kye yennyini n'obuyinza bwe ebyamuleetera okutuwa ebisuubizo ebikulu ennyo ebyewuunyisa. Olw'ebyo mulisobola okugabana ku bwa Katonda ne muwona okuzikirira mu nsi etubiddemu empisa embi. Naye nammwe ku bwammwe mwetaaga okussaako omwoyo ku kukkiriza nga mwongerako empisa ennungi. Mu mpisa ennungi nga mwongerako amagezi, ku magezi nga mwongerako okwetangira, kukwetangira nga mussaako okugumiikiriza, kukugumiikiriza nga mwongerako obutuukirivu, ku butuukirivu nga mussaako ekisa ng'abooluganda, ku kisa nga mwongerako okwagala.

Baakwata mutabani we ne bamutta. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo bivudde Maliko. Togwa 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'12. Mu budde buli Yesu n'asooka okwogera nabo mu ngero. Tiwaaliwo omuntu n'asimba ennimiro y'emizabbibu n'agisitako olukomera n'asimamu essogolero n'azimbamu omunaala n'agikwasa abalimi n'alaga mu nsi ey'ewala. Obudde bwe bwatuuka n'atuma omuweereza anone ew'abalimi ku bibala by'ennimiro ye ey'emizabbibu. Bo ne bamukwata ne bamukuba ne bamugoba magalo masa. N'abatumira ate omuweereza omulala n'oyo ne bamukuba olubale ne bamuvumaavuma. Era n'atuma omulala ne bamutta n'abalala bangi. Abamu ne babaweebwa enyula, abandi ne babatira ddala. Naye eno yali akyalinawo omwana w'omu omwagalwa. N'amubatumira naye yagamba nti, mpozzi omwana wange banaamutya? Naye abalimi ne bagambagana nti, anti oyo ye musika, mujje tumutte, obusika bwe budde ku ffe. Ne bamukwata ne bamutta ne bamusuula ebweru w'ennimiro y'emizabbibu. Kale nannyini ennimiro alikola ki? Alijja n'azikiriza abalimi n'ennimiro ye n'agiwa abalala. Kino ekyawandiikibwa temukisomanga? Nti ejjinja abazimbi lye baasuula nga bazimba lye lyafuuka omutwe gw'entabiro? Ekyo Mukama ye yakikola, okukiraba tukyewuunya. Baali baagala okumukwata naye ne batya ekibiina kubanga baategeera ng'ekyo akyogedde ku bo bennyini. Ne bamuleka ne bagenda. Kigambo wa Katonda. Ayi Kristo ogulumizibwe. Abaluganda baagalwa, munzikirize nga baneko nammwe obulowoozo butaano bwe neebuuliriddeko enkya ya leero ku lunaku luno olusooka nga tutandika omwezi gwa Ssebaaseko ogw'omukaaga. Akasooka, abooluganda, ddembe lya buntu omuntu okuba n'ekikye. Eddembe lya buntu eryayisibwa ekitongole ky'amawanga gonna, ebintu ebyo 30 ebyayisibwa, omuli eddembe ly'okuba n'omuntu okuba n'ekintu ekikye. Nannyini nnimiro yasimbamu emizabbibu n'ateekako olukomera, lyali ddembe lye okuba n'ennimiro ye. Era eddembe lino teryali tyoboddwa. Ate n'eggwanga lyaffe Uganda lyateeka omukono ku kutuukiriza ate n'okukuuma kino ekyayisibwa ekitongole ky'amawanga gonna mu kukuuma eddembe ly'obuntu. Ennimiro eno eyogerwako Yesu nga bw'atuwadde olugero luno. Esobola okubeera ennyumba yo, esobola okubeera omulimu gwo oba ekitongole ky'otaddewo oba bizinensi oba ekifo w'okolera. Ennimiro lisobola okubeera ettaka lyo lye weegulidde ku ssente zo. Ennimiro esobola okubeera ensi yo oba eggwanga lyo. Awo n'ennimiro osobola okukigaziya, osobola okukifunza. Ekyokubiri, ekigambo abooluganda obwesige kikulu nnyo. Nannyini nnimiro yagikwasa abalimi, yabeesiga
singa yali tabeesizze teyali gye bakwasizza. Bwe tugenda mu vanjiri ya Matayo mutwe gwa 20 olunyiriri olusooka okutuuka ku 7 tulabeera omuntu eyasimba ennimiro y'emizabbibu n'agenda ng'ayita abakozi abaali balendera mu mpya nga tebalina mirimu ku ssaawa y'essatu, ey'omukaaga, ey'omwenda n'ey'ekkumi n'emu n'abasindika mu nnimiro ye bakole ajja kubawa ekisaanira. Yabeesiga. Jjajjaffe ono ow'ebisaanyizo Emmanuel Kardinal Wamala omu myaka 99 gwe twebaze nnyo Katonda okuba nti amutukuumidde okutuuka kati, akaddiye n'enjogera egamba nti ye yeesiga omuntu yenna ow'embeera zonna okutuuka lwamulaga nti yakola nsobi oba lwamugamba nti wakola nsobi okunneesiga. Abooluganda, obwesige kitegeeza buwanika. Fenna buli omu mu mbeera yo gy'olimu, gy'owangaaliramu, Katonda akwesize n'abaako byakukwasa obiwanike, era nga ku nkomerero ya byonna ey'obulamu bwo buli omu ajja kuwoza obuwanika bwe. Ekyokusatu, obuwanika abantu bano abaakwasibwa ennimiro okugikolamu, nannyini ennimiro yatuuka ekiseera n'akomawo n'abasaba bamuweereze ku bibala by'ennimiro, kwali kuwoza buwanika bwabwe kubanga buli omu yakwasibwa obuvunaanyizibwa mu nnimiro eno. Ojangu owoza obuwanika bwo, leeta ku bibala by'okungudde kubanga olina omulimu ogwakukwasibwa mu nnimiro eno. Abooluganda, gwe nange twebuuze nti osobola okuwa obuwanika bw'ebyo ebyakukwasibwa eri Katonda, eri enju yo, eri ekitongole ekyakuwa omulimu, eri mukama we yakuwa omulimu, eri mukyala wo, eri omwami wo, eri mikwano gyo, osobola okuwoza obuwanika bwo? Oba bwe bakuyita okuwoza obuwanika n'otandika okunaanaagira n'oba nga atawulira bye boogera? Ekisinga okwewuunyisa, abooluganda, abantu ensonyi zibawedde ku maaso. Abantu tebakyaswala, baswaza buswaza, kubanga tuwulidde nga Yesu mu lugero atugamba nti abantu abaakwasibwa omulimu mu nnimiro eno ey'emizabbibu baayagala okubba, baayagala okumpanya, baayagala okweddiza ennimiro etali yaabwe. Abantu abajja okukola obukozi bajja okukola nini, baagala okweddiza ennimiro, ate ne bagattako n'okutta omwana wa nannyini nnimiro, biringa biringa ebitamala. Mu bubbi, mu bukumpanya, mu bulyake buno, abooluganda, katulabiremu bino wammanga biri bina. Ekisooka, ekisa kitta, nenge etta, engeri ettima oba obukyayi. Ekyokubiri, gw'owonyegere, bajjajjaffe bagamba yali kusambya. Ekyokusatu, batera otujjukiza nti kwana emikwano mingi naye weesige mitono. Ekyokuna, waliwo omuyimbi omu eyayimba n'agamba nti abantu beefuula, abantu beefuula, abantu bakyuka, abantu tebajjukira. Kyamutawaana nnyo. Tukirabye mu bakozi bano abaakwasibwa ennimiro. Akantu akookuna, olwaleero nga tutandika omwezi gwa Ssebaaseka, tujjukira kereziya tuwa okujjukira omutuukirivu Yustino omujulizi eyayiwa omusaayi gwe mu mwaka gw'1605 mu mwaka gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ate ng'era olwaleero nga lumu Ssebaaseka, abooluganda, lubeera lunaku lwa 8
Onovena yafe ya abajulizi bajjajjaffe aba Uganda betwenyumiririzaamu ennyo, betwagala ennyo, betwekola ennyo. Kakati nga tukuza obujulizi obwa Yustino n'obwa bajjajjaffe abajulizi abooluganda fenna Kereziya etukoola, Yesu atukoola nti naffe tunasobola okubeera abajulizi, tuli bajulizi. Kituufu tusobola okubeera abajulizi, tuyinza obutayiwa musaayi nga bajjajjaffe bano betwekola olwaleero. Naye obujulizi bwaffe ndabye emitendera esatu mwe tusobola obwolekeseza. Ekisooka, nga tubeera ab'ekisa, kubanga nannyini nnimiro yakola ekisa n'ayita abantu abatalina mirimu n'abawa emirimu bakole mu nnimiro. Abooluganda, tusaanye okwesiga, okusooka kwa byonna okwesiga Katonda, tusaanye okuba ab'ekisa. Kubanga bwe twesiga Katonda, abantu ne bwe banaatubba, ne bwe banaafuuka abalyake nga tubawadde emirimu naye ne batwekyusiza, tekijja tumalamu maanyi, tujja kusigala nga tugenda mu maaso. Tetukoowa kola kisa kubanga Yesu yalaganga nnyo ekisa, abantu n'abalaga ekisaasaazi nga balinga endiga ezitaliiko musumba. Awo nno waliwo obujulizi bungi nnyo, kubanga abantu bangi tebakyakola kisa, kubanga babbiddwa ne baggibwako ebyabwe, bagamba nze sikyakola kisa nakoma. Naye oyo asobola okusigala ng'akola ekisa wakati mu babbi n'abalyake, omanya nti oyo nno mujulizi nambe emu. Ekyokubiri, abooluganda, okuteekateeka okuwoza obuwanika bwaffe ku nkomerero y'obulamu bwaffe kikolwa kya bujulizi. Omuntu atajjukira nti muwanika alina bye yakwasibwa nti era alina okuwoza obuwanika bwe, oyo omanya si mujulizi. Omuntu ateekateeka okuwoza obuwanika omanya nti oyo ye mujulizi, kubanga si kyangu ate nga kisoboka. Ekisembayo naye nga si kyo kye nkomeredde. Abooluganda, fenna tuyitibwa okubeera abeesigwa. Twesiga abantu naye nga tusooka ne Katonda, naye ate naffe tubeere beesigwa. Abantu batwesige wakati mu babbi, mu balyake, mu b'omulugube omungi ennyo. Naddala nga obwesige bwaffe, obwesigwa bwaffe tubusimba, eriiso tulisimba ku Yesu y'ejjinja abazimbirye baasuulagana nga tebamanyi nti obudde bujja kutuuka ate lifuuka ery'entabiro. Kubanga ne bajjajjaffe abajulizi ba Uganda ate ne Yustino omutuukire gwe tujjukira leero, ekyo kye baakola, eriiso baalisimba ku Yesu, Kabaka wa bakabaka, Omukama wa bakama. Yesu katumwebaze olw'obujulizi buno bwe tuzze tukola ate n'obwe tujja okusigala nga tukola, naddala nga tukola ebyo bye twebuuliriddeko. Yustino omutuukirivu n'abajulizi ba Uganda, mutusabire. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu, Patrick ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeko ate gusigale nammwe ebbanga lyonna. Yakubaagaliza n'okuza obulungi olunaku lw'abajulizi bajjajjaffe aba Uganda ku lwokusatu, lunaku lwakuwummula. Newankubadde tetuulamage Namugongo, naye tulamagire mu bifo byaffe, mu masaza gaffe, ng'abasumba baffe era bwe batulambise. Mukama bankuumire.

0: Zeri muna neda chikizibule kwenye sawa enya hezo kumachagona kuruwa lido chenda mwenye kutonyeze nya Farmer Radio Sapiencia Nkuruza ya magiza nsulo mziki nebe mizanyo Jime Jacobs JJ nekabasa Tuline Farmers Center chibu ya machi ndiyewe kwa tebatna febano bakuwe ensigo entufu bakuwa magiza marunji kubiyo kulima no kurunda ama kungula gabele masufu nyo ate rabo benyini bebalina akatari kebio
1: Biolimie
0: Katari bakalina
1: yeah.
0: Aso uwe kwa techo Kabasa mbade inache netegeza wanunga tugenda
1: Sema
0: Nengamba Ii enseno zibu
1: Enseno zibu
0: Yali speaker Anita Among
1: Aha uh-huh.
0: Ku front page Okumala ndoza wiki nga we deneri Wiki nga bili
1: Yes
0: Yabade bana bali wo Buliru papuro lwa maguli lulu furuma
1: Anita Among
0: Ebi Anita Among bidanzi Kuno nyeleza kwa Anita
1: Oh ni tamu. Sawa isi bajino.
0: Bajiresi.
1: Sawa ambi endala munana.
0: Amakage bukede ya bagasa zeko.
1: Kakati bali.
0: Kati sawa zino. Kumawuli na umunonye zeno mkasonda.
1: Imama.
0: Ebi ya mongo bichi aranda. Bakozi ba paramenti bisatu. Baba nonyeleza. Na akafana nyike. Akatinya.
1: Aka passport.
0: Ate. Akafana nyite. Bacha akuba chiringa yamba dechi wigi cha paramenti. Akati bakuba original.
1: Original among. Copy.
0: Oshitegele, katibio na vio vigenda
1: Vigenda, ulomanya agenderera Hasebe ngerera
0: Vivewo
1: Eba, abada kola lidi, katachi hazikola Agenda yeah. kubale no
0: mabe Uchimanyi musipe, okero yali wadi
1: Okero?
0: Kwa mwezi chigwa kusa tu wakuna
1: Okero yali wagwa kuna
0: Wakuna
1: Hei
0: Netubela mwokera, okero
1: Hei, ate speaker na ingira
0: Kwa mwokero tu ingira speaker Kula ira kubande wawo
1: Kabineti
0: vye na Katibio tugenda Kati tugenda kugira wawo budget ye jao
1: Na ye tugenda banji okero
0: Vae
1: Musa
0: Na mugongo na yabada gendo kusanya
1: wa mongo Na mugongo yabada gendo kusanya wa mongo Iyo wange jeji Tuogira kuna nakuli
0: Utio
1: Eye wamwe masaka Aba antupo ogira chiku ebola
0: Awe bale Chibu ogira kwa ebola
1: Kwa wali mtu ebola amu ogira kwa
0: Omanyi Banayi wala yabaga Abamu Kwa vila vae vya COVID Binote tugenda kugira
1: Bino bagala kulira
0: kwa sasa. Nasanza abana, anti omanyense nene kuluno tezagwa nnyo.
1: Kitofu.
0: Nibagamba ati maiba bela unga banyumye mbozi. Nagamba Kine Ebola. Biberewa mwe Kampala.
1: Nino mujara.
0: Nino te eno tuge tukungana embaga tuzilia.
1: Nye bantu baba.
0: Anti waliwe baluwa jana dinonye naguru eyo ya Kibulu. Baji nyimi.
1: Ndawa gamba wati.
0: Atenga tuliku Ebola kati.
1: Obivuru ya galabiachi.
0: Linda ko.
1: Obagamanti wotunatuki na mochivuru mguomu nane.
0: Era na bagambi mguomu nane. Wagamba. Gwania ganti mguomu nane bola
1: japote ya yonge. Nejeje. Simanyi wati. Kumaranga bulijewa tugamba obulu wade. Hapa tunibolo nora banga batadewe mbele na ganti webuli mguanga. Neka akati abantu balaganga bulwadde obutali.
0: Atefe abantu benyini Ebola bayino kwata. Ate bote bafayo.
1: Tebafayo.
0: Bekwata mungalo, beirana obutale bukyakola.
1: Tukala bali kukibanna. Naba wano kubwa kukusipika wanonga bamulonda era nga abantu behaginga. Eranye yoyero ka.
0: Muchigaanye.
1: Muchigaanye. Chiganyo kunyikira mbatu ninga ate Ebola.
0: Mujibula mu publicity.
1: Chibula mu publicity ati jukira. Government yatuwadde teeka.
0: Bannange mwe kuume Ebola jali.
1: Ebola jali yatugambye tukubiriza abantu.
0: Ebola jali. Atatabubi.
1: Atatabubi okusinzira. Tamunyi bya COVID.
0: Ah.
1: COVID kale kale.
0: COVID yakuwangaza wangaza.
1: Na ye Ebola tabubi.
0: Ofo olibubi.
1: Bannange mujja kufa.
0: Abantu bye mweyogeza yogeza ebyo mbiwulira
1: nange nabiwulira twabadde jjonga twani ko butimbe nakiwo nga bagamba diversion ya bulwadde
0: bulwadde ki
1: nti diversion
0: eyo
1: kubika abalwadde ningamba kakati
0: bani
1: eyo kubika abalwadde ebeleta diversion
0: bulwadde ki
1: temuli anti ekiri ekongo kifukuta Sige.
0: Kaba sonto ala sipidi.
1: Ati no. Wakabuli mtu chengeza hako kugama.
0: Mwa yogera biyata.
1: Mwa yogera biyata.
0: Biyata
1: tegera.
0: Niwebu zakati hatu unategeza.
1: Ategeza.
0: Oh.
1: Kumama kakati na mugonga asazi buwa mwatia.
0: Omukoro mnene ngogu.
1: Kumaka tiyari tupa tusubida yo tata ino. Tusubida mama. Haba ntuwa wanene unabadeba ino kurachi. Ukubala. Haba mtu wawo bala. Banga tuwesunze bala bireji. Ni ina mugongo na kurachi.
0: Na hana tiyari hapa bivyanga. Yevyo ngavye Era Ebola jagenda.
1: Ata jabata. Oma mwiniza wenda chuogo musoke mufe.
0: Sokoleke.
1: Gwemokana kakasanti Ebola jari.
0: Kati baba na chuogo. Baga amba. Nti
1: Mbuna gamba.
0: Ndichi.
1: Nti diversion yenu.
0: Ekola chi. Nanti na Ebola jagenda. Era mikolo jidemu. Chogamba mwako kuja tutulabe na mgo. Tuja kukola chi, tuja kulamaga. Ei.
1: Banange Ebola taba na Uganda Ebola.
0: Oina kunyumiza wali. Ndibaga mbwe no baba balabayo mama, no balabayo tata. Kati basubiddwa mulabe na mukolo.
1: Basubiddwa kulaba ku bagenya abakulu by the ba insendera ba kulembeza mu nsendera bonna bajja. Ya
0: batero kujja ba.
1: Kusegera kati na mugonga ali awo takola ti tali.
0: Taliwo.
1: Banange Ebola jali mu mwekume.
0: Mwekume Ebola banaye munji.
1: Muva mu kuzanya. Fe government yataddeko okukubiriza banna Uganda nti Ebola jali. Era tubakubiriza basebo ne banyabo okwewala Ebola nga muna abengalo. Kusegera temwe haginga timukwata mu ngalo ne mu misa joje nasomye bantu ganyo kwata mu ngalo nabaka kola mu ngeri esoboka okulaga nti omuntu omwagalize emirembe naye simukwata muki mu ngalo kati mwe banoga feka tukologwa fe
0: enkungana zonna baziji
1: enkungana baziwezi
0: parliament ngetula enaku zinejula
1: ne parliament tubalukungana
0: tebeerirana nze ndaba batula bwe batibeeriranye
1: bati nino okuyimirira bayimirira
0: Banange naku zino bajjula.
1: Nendo za parliament mfuyire.
0: Bali na sanitizer kuyango, bali na ndoza nebugani bono.
1: Yeah,
0: obukebeda temperature yi.
1: Eh? Obulwadde kale, buli muntu kale Ebola amwogeddeko bwe. Nena fe twagala omwogera.
0: Ogamba ki?
1: Nze kale nga kabasa kye mbadde ntesa ku Ebola. Nti yandize mbiseera nga namugonga awe.
0: Obulwadde tusola butegeerera bujja we bwagalidde.
1: Era ne nkukulumira abakongo.
0: Kulie nchi ima na hivisigadi.
1: Kupaka kati obulwadde yuba angabu. Ate wanuone chitutabule. Laba wade wa chivu za jena chivu. Obulwadde yuba angabu vude Kongo. Lati wabitabu ndi buju strain.
0: Bali buvise Kongo.
1: Wa Kongo versioni.
0: Wee.
1: Wa Kongo. Oba Kongo 2026.
0: Kati chogamba. Buli mukonga babu avulese.
1: Mbwe chio kubutu mabu ndi buju kare chivu sembeza nye Uganda.
0: Uganda.
1: Hatoku singani.
2: Eyo gye badde sagalagala midde nyumirwa ku Semboozi esensonga Monday to Friday.
1: Halo, owange mutyabule kati wenjogerera mpise ku round about ne polisi ya Kibuye njiyisizza kati ndya na mu bitala bya machi ndya ku barracks waggulu onengera obatondaba obambuze
3: naye nawe nakugambye meters bisatu nga wakava mu round ye Kibuye ngo yambuke machi ndye kakati kola bwoti chuka kirira mpola mpola boyisa ku shero katono nnyo ekizimbo ogenda kubokira bawo kinene kiriko nti pharmacy center
2: iye kitufu nyo a one stop shopping center yokka edina buli kalonda w'ebyobulimino obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo tusomesera tutendeka abalimi okwetoloola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu ogula ebintu ebiri original ku pharmacy center Ekibuye kuba ku noti 781-362-5688 okumanya ebisingawo Twesoze sawo endala time check Esawo ziweze nya ezo kumacha time check ekutuusibwako Bera musiga nsimbiwo ne MTN momo Sigo kutandikira ddala ku siringi 10 ofuna magoba gabuli lunaku ate ng'osobola okujjayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu mukaga 5 star mukaga hash olondeko investor oba okozese MTN momo app Eno ya radio cheche nda munyaka tonyese nyafama.
4: Radio ya Kelezia.

0: Uliriza chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapientia. Inkuruza ya magazi. It is time for the show. Ndali wamu. Damira. Ukulachi.
1: Starter.
0: Usinsiro kuliriza.
2: Ndali wamu. Wadi nafe bali batubula kebe vichungwa tibachatu. Mulago. Baga tibayina siya.
0: Umefanya vizuri.
3: Baja kujampa na mpura vibatungula kota.
0: Karabia. Hakuna tabu. Ndali wamu. Damira. Ekutu sibu wako Sentinel Banka. Sentinel Banka. Banka ya fee.

se jesere wakaita zena wagambye tukukuse nnyo kati kye kiseera tubalage ko bamanye nti wetuli zire de chikabiri mukaga ezise kusawa enya itsamande nsubira ti watuse do jaino kubango kakalabiza mukakalabizo lyo mufisio wherever wokolera wonna eyo gye tuita ofisio sisi nazo kezi bamwe ntebe zeu bamanyanga bwe swinginga manyabwe zideno nezi snow awotula wonotandika kubanti okole milimu jo ye ofisio omuchalo omufumbo nga togenda kola bweru wa wakawo eche chiyungu cheyo ofisio era nawe nsubira nti wa reporting zedda ave wakana.

0: Yesu wana wetu bera. Tuwena nyesa biza fe. Neto ndela katono muinza wabulikantu.
1: Namwe baganda bange.
0: Ntinyono nyenyo. Mukuloza. Mukuogera. Mukukola. Nembutakola. Gonsinze. Gonsinze. Gonsingi tetara. Chembanega ya mario mtukirive. Mbelele mirembe jona. Bamalaika wana haba tukirivu. Namwe baganda bange. Okunsa yeri wa mukama. Ayi mukama gwo musa. Sisi
1: ai mukama gwomusa
0: ai kristu gwomusa sisi
1: ai kristu gwomusa
0: ai mukama gwomusa sisi
1: ai mukama gwomusa
0: karono muinza wabuli kana tukwatu ekisasonyo ebibi afi atatu tusenambula mu obutagwawo
1: amina
0: twegayirire ai mukama gwe yaita mu musalaba wa Yustino mtu kirivu omujulizi wo Nomu yigiriza mungire yewu nyisa, amagezi agatenka nika aga kristu, tuwe gairi de ye, uluo kutusavira. Netuwe okulimbi woku wabuli ingiri, nga kumaze okusamba jivwa, tukakatire dala mkukiriza. Tuchikusabanga tuita mkristu mukama wafe, awanga lanola mulanga mlichi mne moyo mtu kirivu, emirembe, emirembe.
1: Amina. Yatuwa ebisuubizo ebikulu ennyo okugabana ku bwa Katonda. Soma erisooka, bye tusoma mu bbaluwa eyookubiri eya Petero omutume, omutu ogusooka olunyiriro lw'okubiri okutuuka ku lw'omusanvu. Abaagalwa ennyo, mufune enneema enkumu n'emirembe ennyini, nga bwe mweyongera ne mu kumanya Katonda ne Kristu Yesu Mukama waffe. Olw'amaanyi g'obwa Katonda bwe yatuwa byonna bye twetaaga mu bulamu ne mu kumwemaliza mu mutima n'atutuusa ku kumanyira ddala Katonda eyatuyita n'ekitiibwa kyennyini n'obuyinza bwe ebyamuleetera okutuwa ebisuubizo ebikulu ennyo ebyewuunyisa. Olw'ebyo mulisobola okugabana ku bwa Katonda ne muwona okuzikirira mu nsi etubidde mu mpisa embi. Naye nammwe ku bwammwe mwetaaga okussaako omwoyo okukukkiriza nga mwongerako empisa ennungi, ku mpisa ennungi nga mwongerako amagezi, ku magezi nga mwongerako okwetangira, okwetangira nga musaako kugumiinkiriza nga mwongerako obutuukirivu, ku butuukirivu nga musaako ekisa ng'abooluganda, ku kisa nga mwongerako okwagala. Ebyo Mukama yabyogera.
0: Katonda yeebale.
1: Oluyimba olw'okwebuulira Zabbuli ya 9 olunyiriri olusooka n'olw'okubiri ekiddibwamu, gwe Katonda wange gwe neesiga. Gwe Katonda wange gwe neesiga. Gwe asula mu kigo ky'oyo ali waggulu ddala, gwe abeera mu kisiikirize ky'omuyinza wa byonna. Gamba Omukama nti, gwe kiddukiro kyange, ekigo kyange, Katonda wange gwe neesiga. Gwe Katonda wange gwe neesiga. Kubanga yanywererako ndi muwonya, ndi mutaasa kubanga yategeera erinnya lyange. Alinkowoola ne muwulira, mu buyinike ndiba naye, ndi muwonya. Gwe Katonda wange gwe neesiga. Ndi muwe ekitiibwa, ndi muwangaaza nnyo n'amatira, era ndi mwoleka bwendi omulokozi.
2: Where?

0: Baganda bange mwegayirire, Kalonda Patyo muyinza wa buli kantu. Asiime ekitambiro kino kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyo akisiime, akiggye mu mikono gya kitwale. Kibeeremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa, naffe kitugase awamu n'ekkiriza eno ntukuvu.
0: Ayi Mukama, tukwegayiridde. Ebyamagero bino tuwe okubiddiŋŋana nga bwe kisaanidde. Yebibyo, Yustino omutuukirivu omujulizi wo bye yataasa n'obuzira. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Muyimuse emitima.
1: Tugiraziza eri Omukama.
0: Twebaza Omukama Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mwe mutubira n'okulokoka. Gwe Omukama Patyo omutuukirivu. Katonda omuyinza wa buli kantu so wa nnaku. Okwebaza bulijjo na buli wantu. Anti omutuukirivu wo omujulizi Yustino bwe yayiwa omusaayi gwe olw'okwatula erinnya lyo yakola nga Kristo bwe yakola yalaga nga bw'oli ow'ekitalo abadde omunafu omufuula omuzira nnamige atalina maanyi omufuula ow'amaanyi n'aba namujulizi ng'oyita mu Kristo Mukama waffe naffe nno nga tussa ekimu ne bamalayika bonna ab'omu ggulu eno mu nsi tukugulumiza bulijjo nga tutenda ekitiibwa kyo awatali kuweera nti
1: mutuukirivu mutuukirivu
0: mutuukirivu
1: Omukama Katonda w'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi ozanna waggulu eyo mwe yajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe ozanna waggulu eyo
0: Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo bifuuke ebitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole muli ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addya ne kaliisa era ne yeebaza n'awo abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ye kaliisa ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okubasonyiyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza.
1: Tulangirira okufa kwo, ayi Mukama, twatula okuzuukira kwo okutuusa lw'olijja.
0: Kale nno, ayi Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisa y'okulokoka nga tukwebaza, kuba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza, ffe abagaba n'omubiri n'omusaayi ebya Kristu, mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jukira ayi Mukama, kereziya bunye enkulungo y'ensi, mujjuze yenna okwagalana. Wamu ne Papa wa Feleo, Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere, ate n'abo bonna abaakwawulibwa. Jukira ne baganda baffe, abeebasenga basuubira okuzuukira, bakkirize bajje gye yakayakanira mu kitiibwa. Jukira n'abafu bonna be wajirira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire, tusaanye ogabana ku bulamu obutaggwaawo, okuteena n'okugulumiza, wamu ne Maliyo Mberere bamutuukirivu nnyina Katonda, ne Yozefu Bbaawo omutuukirivu, n'abatuma abatuukirivu, Yustino omutuukirivu w'olwaleero, nate n'abatuukirivu bonna be tusuubira nti batuya, abaali bakusanyukidde obwedda bonna. Nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, mwoyise ebirungi byonna by'owa ensi. Gwe Kalonda Patyo omuyinza wa buli kantu, awali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristo ono mwayita okufuna n'okufuna wamu naye. Era mu ye mwafunira buli ttenda buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
2: Amina.
0: Nga Mukama waffe bwe yatukuutira eby'okutulokola, n'okutulagira ye Katonda mwene n'atulagira. tukuma ne tugamba nti kitaffe ali mu ggulu
1: erinnya lyo litiibwe
0: obwakabaka bubujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuweerere emmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totwala mu kukemebwa
1: naye tokole mu
0: bubi ayi mukama tukwegayiridde tokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tebenkera awatali kutabuka na kumu nga tulinda okwesiima kwe watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristu
1: gwe kabaka g'obuyinza g'obwekitiibwa emirembe n'emirembe.
0: Ayi mukama Yesu Kristu ge yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulya ebi byaffe naye amaaso go gazze okukkiriza kwekereziyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala gw'awangala n'olamula emirembe n'emirembe. Ddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi. Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi. Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.
0: Wuno akaliga ka Katonda wuno ajjawo ebibi by'ensi. Besiimye abayitiddwa ku mbaga y'omukama.
1: Ayi mukama sigwanidde gw'oyingira omwange wabula yogera bwogezi kigambo omwoyo gwange gunaawona.
0: Bino omusaayi bya Kristu bitukuuma okutuuka mu bulamu obutaggwaawo.
1: Amiina.

0: Twegayirire. Nga bw'omazeeyo okutukkusa n'entanda eno eva mu ggulu, tukwegayiridde Ayi Mukama, bulijjo tuwe okukwebazanga olw'ebirungi bye tufunye. Yustina omutuukirivu omujulizi wo, nga bwe kituyigiriza. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nawe.
0: N'omukisa gwa Katonda n'omuyinza wa buli kantu. Kaatiri ne mwana ne mwoyo omutuukirivu gubake kale gusigale nammwe ennaku zonna.
2: Amiina.
0: Musewedde musigale mu ddembe lya Kristo.

0: wuliranga ko naye yeewaayo mwana Maria muzeeyo okujanjaba abantu abaali balina obulwadde okati tuwulira ku Ebola COVID tuteekako misinde kale ayinza obutaba Ebola oba naki naye okwewaayo eri bannaffe mwana Maria muzeeyo akitulaga ekyo yeewaayo najanjaba abantu abo yejanjaba n'abaali batuuse okufa n'abateekateeka okufa obulungi n'abaali beetaaga okuziikibwa abaali bafudde nabo n'abaziika kale bambi okwagala okwo wana Maria muzeeyi ate era ndooza awolereza endwadde abalwadde awolereza abalwadde ate era n'amazzi ago era bagakozesa okuwonya
1: bawa obujulizi
0: olunayo bwomanyi
1: naye gwemmanyi yagamba nti yalina ekigere nga kimufukidde ekigere naye yateekako ago amazzi gaye wana Maria muzeeyi n'awona
0: era nalaba omukyala nga nti omwana naye yali simuterevu bulungi omwana nga takula ki ne bamulagirira amazzi ago munaye teyalina mukatuli kinno ne bamulagirira amazzi naye okukkiriza n'agakozesa omwana n'awona kale naye wana Maria muzeeyi tugamba tetumuyigirako okwagala yeewaayo najanjaba abantu abo kale naffe tetusaanye kwesamba bannaffe abali muzi olwo bwebujulizi kale abalala kale beera omuwekka abalala nga bamulese bamwabulidde omuntu oyo bamukadde bamuto obaani omuntu oyo atasobola kweyamba kati gwe weewaayo n'omuyamba olwo ofuuka omujulizi anti nagambye tebagenda tutematema tebagenda kutwokya tebagenda tusibaki
1: nkabazi
0: akati ffe obujulizi obwaffe bwe obanjegere
1: kubanga bajja gamba mutulugunya abantu
0: era
1: bakukwata ne bakusiba tulugunya abantu
0: kale abiza bulungi beba bajulizi kwe kwagala okwo kwe twogerako oyo wana Maria muzeeyi akati tukanzeyo katono ku Bruno Sserunkuuma Bruno Sserunkuuma atulaga nti tusobola okukyuka lwaki bino bye njogerako kubanga mu pro life byenu ku bye tukolako abantu okubbiramu kiyita addiction addictions ez'enjawulo yowana Maria muzeeyi ono yawona Bruno Sserunkuuma yawona omwenge akati nange naawawuliriza njagala tumanye nti naffe tusobola okuva mu bitusibye ebyo addictions oba tuziyite tutya mwami jonji mu Luganda addictions kabanga oluusi ky'omwenge onza okiyita obutamiivu
1: obwawaddanga
0: obwalujuuju
1: akati
0: ekyebiragalalagala tuyinza kiyita tutya
1: era nti ebiragala bikutamiiza
0: nabyo bikutamiiza naye njagala kuzaamu amaanyi awuliriza omulungi oyinza okuba olina omuntu wo oyinza okuba gwe wennyini nti naye osobola okukivaamu nakyo ekyo osobola okukivaamu kasita omaliira ne weewaayo juuzi mami juuzi nasanga omuvubuka nambulira ku sitore yanzikiriza kugikozesa ya dropping out of university emirundi esatu kakati ekizibu kye kyali kyakunywa mwenge nabiragalalagala ekimu kukyamujja nga mu yunivasity bwe kuba nti sente zebamuwanga yazikozesanga ebyo
1: n'agula
0: n'abidiringamu n'asubula n'asubuza eziggwawo fees nezitabeerayo naye no nga n'okusomera nabyo tebigenda bulungi olw'ebigezo tasobodde kubikola emirundi esatu bwalyekalyeka bazadde be bwakola atya bwatyo n'agamba nti bamusibye emirundi egiwera lwaki kubanga abantu beyabeeranga nabo abamu tiyali tamanyi nti ba criminals babanga bali awo nga bajja babanga bali awo kubanga yadiringanga nabo ate nga toyinza kumanya nti these are criminals kale ne basiba abazadde be bamugjayo yanywanga enjaga yanywanga n'omwenge yangamba nti yabeeranga eno saidi waliyo enjaga eno saidi waliyo simanya ani eno akacupa kalimu ebintu nga bina muntu omu naye munnange nze we namusinkanira nga yawona yawona embeera eyo era nga maze omwaka gumu n'ekitundu nga takomba ku bintu ebyo mukama mulungi ky'ova olaba njagala kuzaamu amaanyi nti naawe wali mu addiction ey'engeri yonna kubanga mpozi kye neyabidde nti ne betting yaliko bannaye bamukimanyi nti ne betting naye abantu bagi

nga sinagenda kubali ekkumi n'omu abasigaddeyo. Nandyagadde ompeeyo okwo nga bataano bwe b'osuubira abasinze okkutendekera omupiira ku lukalu mu lwa Bulaaya. Naagenda okutuuka ku bataano abasembayo nga mbafunye. Etokuba wabula wandinsindikidde ka message ku WhatsApp ku note 755-48-83-73 enemmanya gwe ŋŋamba mutendesi gundi mu kilabu gundi namba emu, mutendesi gundi ku kilabu gundi namba bbiri, mutendesi gundi ku kilabu bbiri namba ssatu, enamba nnya eibagweyo kubanga ŋŋenda genda kuba okusatu. Naye nga mwe namba tumiddeko nyonyini ddala awo ekojja wange mutyaba awo ku Dynarise Junior School wakaliga kumpi awo ku bitanda muwagizi wa klabu ya Liverpool mutumiddeko nyonyini ddala. Sizoni eno temwina ke mwawanguddeyo yate mutendesi okuleka ye gwe bagubye gwe banaabiza amazzi agookya musana omungi akukulumya agambe nti no tabikkiriza eby'okumugoba mu mbeera eyo. Simu mativu n'engoba gye bamugobyemu anslot agambye simu mativu baleese ebibayala yagenda okubeera ng'akikwatamu kati kojja wange ku Dynarise Junior School ewakaliga muwagizi nnyo wa klabu ya Liverpool nkutumiddeko nnyonyini ddala.

mbadde nkyabagamba nga bwe nindiridde temukuba temukuba wabula musindike message ku WhatsApp wenoti 755-48-83 emumbulire omutendesi kwaba abatendesi abataano ani gw'osengeko otya okusinga sinaba batuukako osengeko otya ate ne bannakugambye bw'obeera nga tolina gw'owuliddemu oyinza okugamba ono bamutaddemu ono asinzeeko ekkumi omwenda mbabagambye kati ndeeta ekkumi n'omu ndeeta ekkumi n'omu naye nga njagala okubajjukiza nti nno full time half time odds nazo zafulumye dda era gamba nti nno kwata essimu yo onyige star 2 M0 star 20 star 24 akadaalo wa hash ne bajja kubeera nga bakuleetera olukangaga lweyo gy'olina okubeera ng'ogenda osiba okuli VIP single ekibimba yes akatambula engeri gy'eri mande ebayina ne super mande olunaku olwolwaleero ne famire naye nga kodi eri star 2 10 star 2 24 hash osobola okubeera ng'ogoberera ensonga eyo

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Jeji, wagende za tanki nuje zimasamasa kubizimbe na kuzino.
3: Hey, it's a smart tank. It's a steering tube. Kampani nganzi mu Uganda mukukola tanka za amazzi n'ebyagibye mmere okuva mu steel.
2: Wow! Bikolebwa mu Uganda. Nesi kye kibifuula ebyenjawulo.
3: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumira ebbugumu, ziwangaala ate nga nyangu okulabirira. Ekizwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
2: Ate ebyagibye mmere?
3: Ebyagibya steel ntyubu ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke. Ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
2: Awo nno ago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
3: Babula naawe, tambula n'omulembe. Duka bunnambiro ku Steel and Tube, wegulire smart tank ne smart silo, obyenyumiririzeemu.
4: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
5: Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga gw'omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka z'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe kone mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe, era ka tukutuuseeko obubaka buno.
6: Be bajulizi baffe 2022 abaafa wakati w'ebbanga 1995 ne 1987. Abajulizi ba Uganda 2022 balangibwa Papa Paulo omukaaga nga 18 Oktoba 1994 e Roma. Kali mu 1989 n'abiteekamu engatto najja mu Uganda bwe yatuuka nga 3 Julai 1989 tuuka e Rubaga enkeera nga 1 Agusto n'atuwa n'abepiskopi mubiri Bishop Baharagate, mubiri omugenzi Bishop Magambo, mwemuli Bishop Kakubi n'abalala abaava mu mawanga amalala nga 1 Agusto e Kololo, ate nga 2 Agusto 1989 nayimbira ekitambiro kya misa e Namugongo ku Kayanja ye Papa Paulo w'omukaaga.
5: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
7: Ochauliza ensulo y'ebyemizannyo tenda bwenya katonyeza ennyafama Radio Sapientia, enkuruze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
8: Kuchena myaka tonyeze nyafama Radio Sapientia, enkuruze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Muri mtya tukyali mu nsulo y'ebyemizannyo, nze Ben Musanje ali emabega w'omuzindaalo, naye nga mbajjukiza nti a full time half time odds zo zafulumye dda. Ekyokola akwata bukwasi essimu yo ng'onyiga *210*22 munya hash, bajja kuwa olukangaga lwonna okuli VIP, VIP single, ekibimba, yes akatambula, super Monday ne family, osobola okubeera nga obikola nga olina okuba nga obikola olunaku olwolwaleero. Wano eno munda mu ggwanga ekatono nnyo FUFA, ekibiina ekiddukanya omupiira mu ggwanga Uganda, kisobodde okubeera nga kivaayo n'ennaku z'omwezi ekisuubira nti no ligi y'eggwanga bujja okubeera ng'etandika sizoni ejja 2026-2027. Yali okusinziira ku nteekateeka zaabwe, ligi ejja kutandika ng'ennaku z'omwezi 28 Agusto singa tewabeerawo kikyuka. 28 Agusto. Awo tujja kutandika 28 Agusto oba August nga tujja okubeera nga tutandika asizoni eno ne Super 8 tournament, naye esuubira okubeera ng'etandika ng'ennaku z'omwezi 1 August okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwo gwe gumu ogwa August. FUFA Super Cup ye ajja kubera nga asambibwa ng'ennaku z'omwezi 23 August a sizoni eja bebiti okusinzira ku abakulu mu FIFA bwe basobodde okubeera nga bavaayo kati bajja kuviirayo ddala ne fixture nga bwejja okubeera ng'etambula naye nga bagenda kuba ne workshop oba omusomo gw'okubeera nga ogwa license eri abatendesi bajja kubeera nagwo mu mwezi guno ogwa July ogwo omwezi ogujja okuba nga gujja ennaku z'omwezi omwezi guno gwennyini ogwa June workshop ejja kubeera ng'etandika ng'ennaku z'omwezi 15 ekomekezibwe ng'ennaku z'omwezi lumu July omwaka guno gwennyini ebigambo webityo webiri erudda eyo aseno erabika nti neyagala kutandikirawo obunyiika bwe yagala kubutandikirawo oluvannyuma lw'okubeera nti n'ekikopo kya Champions League kyagiremeredde gempuliddeko oba gentegeddeko bagala kubeera nga bagenda aliweri club ya Barcelona bafuneyo omuvubuka oyo Ferran Torres bamuleete naye ate ono nga sigwe batunuulidde nnyo oyo bamutwala nga plan B kubanga Barcelona yasobodde okubeera nga boolyawo akadde konna emaliriza abavubuka bano abasatu okuli Julian Alvarez okuli Marcus Rashford ne Aton Godan babalirirwamu okubeera nga bayinza okutwala obukadde bwa pounds 19 club ya Barcelona kakitegeeza nti nno erina beerina okugjawo nga beerina okugjawo abamu ku bo ye Ferran Torres kati Arsen egambye eteza ebibatu kale etaddewo engalo kubanga ekigambo ekyo nakyo kirina engeri nakyo gye kyakyusibwamu etaddewo engalo egamba nti nakasente tukalina akatono tuno mu mutwe naye nga sigwe batunuulidde nnyo Ferran Torres bagamba ne mutamutuwa tulina etera gye tutunudde aba club eyo ya Arsenal yaliko nakinkumu kkubo omupiira yaliko mutendesi wa club ya Newcastle

ako kumpi abantu nga 16 waliwo n'omusajja by the way yabadde ayinza okubeera ng'alugulamu obulamu era bamudusiza mu ddwaliro effujjo lyabadde lingi abantu ate banywedde besi y'amagengere kwegamba nga kibasanze kibakola okulina okubeera nga bainsulting abakyala mu mbeera eyo abivubuka ebyeffujjo n'olwekyo bimu ku ebyo ebyabadde mu trophy parade eya club ya Arsenal. Kakati Arsenal wadde bajaganyanga ne ttiimu ya PSG nabo bali mu kujaganya era PSG ate trophy parade yawe yabaddemu effujjo lingi eyaleetedde poliisi wali mu kibuga Paris mu ggwanga erya Bufalansa okubeera ng'ekwata abantu abawerera ddala kumpi 40 in fact abantu nga 4 be bakwatiddwa mu trophy parade ya PSG waliwo n'abaluguzeemu obulamu. Iyo yabadde nzibu nnyo effujjo lyabadde lingi gattako n'okumenya amaduuka agabadde amasibe abayayi ne batandika okwagala okuluutinga bye byabadde Bufalansa eyo. Waliwo n'emmotoka ze baakumyeko omuliro mu ffujjo eryo ery'okujaganya ku kikopo n'olwekyo ewa PSG yo byabadde bizibu nnyo mu mbeera eyo. Naye nga mmaliriza ku nsonga eyo by the way Arsenal nga bwe yabadde n'abantu abangi abali mu kakadde akamu n'ekitundu mu byafaayo bya trophy parade mu nsi yonna trophy parade oba okujaganya okuwangula ekikopo okukyasinza okubeerako abantu abangi kwaliwo 2-2 ttiimu ya Argentina bwe yali ng'ewangudde empaka eza World Cup kati trophy parade ya Argentina nga bawangudde empaka eza World Cup yaliko abantu abali mu bukadde obutaano kati gwe Arsenal oba okyagamba nti yabaddeko akakadde kamu n'ekitundu Argentina ng'ewangudde World Cup trophy parade yayo yaliko abantu obukadde 5 n'omusobyo mu 2-2 era kigambibwa nti kyaleetera ne poliisi okuleeta helicopter abasambi abamu okubawonya effujjo eryali eringi ennyo babeere nga babajja ku baasi waggulu nga babayisa mu nnyonyi ku helicopter babeere nga babataasa okubeera nga abamenyi b'amateeka baali bangi security ne kigisukkako ne bagamba kati tuyina kujjawo basambi nga tubayisa mu bbanga bwebunkenke obwali mu Argentina ye trophy parade ekyasinza okubeerako abantu abangi mu nsi yonna abantu obukadde 5 Argentina nga bangudde World Cup juzi wano mu 2-2 so bwe bitwe byatambudde kakati sawa ya kuyingira katale buli omu ayongera okubeera nga anyweza ku nnatti obaolyawo nga ne World Cup bw'ensonga tulabe ebintu nga ebigenda okubeera nga bitambula kale mbeera bwetyo bwetambula kakati njagala tubeere nga tusiba ku mipiira eriggwa abebbeera n'omubebbezi njagala tubeere nga tusiba ku mipiira eriggwa abebbeera n'omubebbezi ogenda oli 22 peti obeere ng'otambula ku sayidi eyo leero mbagambye ennaku z'omwezi luli lumu njagala nga bwe tutandise omwezi guno tugutandike n'obuvunaanyizibwa buli lunaku obeere ng'olubala nti akempisi kw'otaddeyo waakiri obako ky'ojjayo obeere ne tageti y'omwezi njagala obeere ne tageti y'omwezi ng'omubebbezi wabeera nzi buli mwezi mbeera ne tageti eya ssente zennyina okubeera nga mpangula mu kapapula ate nziwangula buli mwezi mbeera ne tageti yange bwe ŋŋamba nti guno omwezi gwa 5,000,000 mu mbeera yonna kati nawe osobola okuseetinga tageti yo n'ogamba guno omwezi neetaagayo zugu abaana bange ababooda bakapo n'ogamba guno omwezi we mbambadde envuga ya bosi wange tageti yange kebere yakamu kitundu wakiri nfuneyo enkaddekadde otandika okubeera nga nawe obyanza mpolampola nga tewali akubira kasimu nti leero nga tuna ripootinga osobola okubeera ne tageti yo ey'omwezi nga ya 3,000,000 or 2 osobola n'okubeera ne tageti yo ng'ogamba nti mu kapapula guno omwezi renti mweŋŋenda omujja tewali kitasoboka nkugambye nze tageti yange ey'omwezi ngitandikawo nga lumu omwezi nga gutandika naye sibeerangako ne tageti neetatuukirira kati nawe wali mukumpuliriza njagala obeere ne tageti tunuulira nnyo odiezi ennene ng'oteekamu kitono n'oluba 10 n'obeera ng'ofuna kinene omanyi mbagamba nnyo nti buliwo risikinga n'ogamba nti wano wadde odi nnene naye nteekamu kitono naye bw'ekuba tageti yange ey'omwezi mbangi genzi wala okugeza nti akatambula kali odi 10 ng'akali essaawa zino bw'oteekamu 10 kaleeta kakadde kati mu mwezi obanga olina tageti ya kakadde weetaaga akatambula kamuko kango osiba 10,000 okubeera nga bw'ofuna yakatambula kamu oba okyabizza gw'osobola okugamba nti kati ntandise n'akatambula omwezi guno nteekamu 5
odi lukumi wajitega mwebitano ngeri kudokite sa

0: ATM.
1: Hey, ngaba musabiriza. Yagambye nti zemba sirina miliyoni 10 sitawana kujja mu ofisi ya parliament. Kitegeeza abeera mu kugabira babaka ssente. At least yavuddeyo nakikola ki?
0: Nakyogera.
1: Kakati, omuntu gwe njagala simanyi. Muntu mutufu gwe nnyina kubuuza okujjako nkyayagala mmala kwetegereza. Nnyina omuntu gwe ndabanga musajja mukulu. Manyi mwami Jjunju. Abantu ba musajja mukulu nga balina omwoyo gw'eggwanga mu gavumenti ya Mwami Museveni bagenze bakenderera ddala. Waliwo omusajja bamuyita Muluuli Mukasa.
0: Simanyi,
1: abadde mu public service. Abadde tavanga mu kabineeti ya Mwami Museveni. Naye njagala kubuulira y'omu ku bantu mu gavumenti ya Mwami Museveni labo bayavuddemu. Nakati n'erinnya ne bwe ndyogedde kati. Kakasanga buli muntu yeekanze kuba tebannabana mwogerako ng'ali omu ku abo abakoze ki abaasuliddwa naye nga y'omu ku bantu 28 abataasoboddekoma mu kabineeti ya mwami ani ya mwami Museveni nabwo kiti omwami Jjunju nze omusajja oyo yannumye ye muntu abadde mu ministries ku ministry naye nga towulirayo konti wano yabbye zino wano yabulankulanyiza kino yeekoba nnyine gundi yawadde nga byowulira kati kubagiire eyakagenda mu ministry naye nayagala kontrakti zonna zonna eza gavumenti baziwe mikwano gye, baziwe baganda be, baziwe bakulu be. Omusajja oyo simulabyemu. Agwa mu kiri ekiti ng'ekyaba bidandi sali. Agwa mu kiri ekiti ng'ekyono omusajja gwe bayitanga John Mitale yali gundi sekuletale wa kabineeti. Abantu bwe batyo bagenze bakendera. Kati ate abasajja bakulu abasigaddemu bali ake. Be b'otafiire. Nchia negulo muli la kaya nda takali no uli ya kaya napa miya government. Bari yake.
0: Nede utafile mweko. Ya gambia president nti waliwe sente za ICTA zita la vika.
1: Obombiasa tumuwa
0: msati. Zino kusasula kamera.
1: Zino kusasula kamera. Hati na inga za mwle bamu ba, mye bumi kwa baba.
0: Ah, nida sebo.
1: Omuntu echi soka.
0: Nida sebo. Ya gambia president sente zino. Zino kutuuka tezida vika.
1: Mwame Jjunju. Kanjogere chemba desogira. Bouli langa nga njogedde kwotafiire ekigambo. Ondekanga n'enkyogera, otafiire amanyi ewaffe. Otafiire yampeererako. Mumanyi. Sina kigambo kinyiza kumwogerako nga kya bulimba. Manyi bwe yakola obugagga bye, bwe nambi kola ki? Byonna mbimanyi. Era manyi ne byakola kati. Nkugambye muli ake. Bw'aba ayagala nze antwale mu kkooti. Taata yajja okujja asitudde fayira obujulizi. Mukadde wange.
0: Efe tujja kukkiriza kubanga.
1: Ate nze kye nkugambye. Lwakuba tetwogera wano byama by'abantu. Naye kwe kati abe bamusajja mukulu baasigaza nabo mu kabineeti. Tebayinza mmugamba nti zino ssente nga zibbiddwa nga nabo bayina kye bafunye.
0: Ng'omusajja yagamba n'okugamba nti nze bino ebya number plate sibitegeera.
1: Yali tafunye. Otafiira takayanirangako bubbi bwa ssente. Otafiira akayanira kintu mwatali.
0: Otafiira nze ndaba musajja mwesimbo.
1: Ati gogambi olaba. Nange nkugambye byenda bakatenze byenjogera. Mbina kuno obujulizi okuvira ddala mu lutalo lwe Kongo. Okuvira ddala mu lutalo lwawa lwe Kongo. Nze mbyogeredde wano ku leddi. Kale yajja ngambye nti byewayogedde byansimattu. Agenda okujja studifayo yange. Bwate ngazo okumpolereza. Yoyo gwe yabibutu mubbi mubbira. Kati oyo muli ake. Taina kyasobola kuyamba ku mwami Museveni mu kulwanyisa obuli bwaki obuli bwenguzi. Mu kabineeti omwami Museveni abadde yeetaagamu abantu abalinga nga Katumba abalala. Waakiringa bataano. Kabineeti esobola okukola ki? Okubalansinga.
0: Yafunye Mayanja.
1: Mayanja akola politics wa bulingi bulingi bambi anoonya mulimu. Anoonya mulimu. Era with due respect tasaana kubeera ntone gino wa ggwanga. Ayinza okubanga amateeka agamanyi. Naye omuntu buli lw'obulwa omugongo. Kiba kibi. Wano mu Uganda tulina omuntu yali yasinga okusoma amateeka naye kasita yabulwa omugongo. Bye yakola mwerabidde ebintu kiddumako ye byeyakola. Dr. Kiddumako. Ye yasooka okufuna first class diguli ye Makerere mu mateeka. Naye yava wano ng'amateeka galamulanga atasomako yadde nasale. Kati yeyo yengere mugenda bamu baminisa Mayanja. Bo bakola kusanyusa mukama waabwe. Obadde tomuli ebigambo byayogera ku mmengo. Era ne kakati olwa byayogedde mu mawulire nga bava mu kakasa. Obudde byayogedde.
0: Agambye ettaka. Ettaka liriko nnyo.
1: So with the due respect, in fact otasana na kubeera mukulembeze wantu wonna. Kisooka tayina mpisa. Ekirungi kyokka kyokka kyalinamu nti alabika. Asobola okulwanyisaamu ku kubalidde enguzi naye nga si be baba pasi famire. Omanyi mwami Jjunju.

0: Icho nakyo sobola okubanga okitegeera nti ku lw'okuna lwa wiiki eno ebajjako batubuulira ebinaaba bivuddeyo oba semateeka ataguluddwa kati omuntu akkirizibwa omulala okwesimbawo oba n'ebirala. So byonna tujja kubanga tubabuulira. Agomunanga awuliriza, jjukira nti pulezidenti wa FUFA mukulu Engineer Moses Magogo bwe yabadde ng'ayaniriza ttiimu yaffe ya Under 17 akushera tuninga abakulisaayo oluvannyuma lw'okugenda mu World Cup, yagamba nti banaye tebabatiisatiisa, tewali yankubidde kasimu kungamba nti entebe ya FUFA nti njite.
1: Ate nga kyekituufu naye abiraba mu mawulire,
0: naye yabiwulidde mu mawulire n'agamba mubijjawa
1: ku maradiyo nga bwe babyogera,
0: era ffe n'atugumya ffe ng'abamawulire naga mukole emirimu gyammwe tosekaki naga mukole emirimu gyammwe ze wendi omupiira tukyagutwala mu maaso,
1: omupiira tulina ogutwala mu maaso, ebyo mubireke,
0: ebyo mubireke,
1: bwe munaafa ku ebyo omupiira gujja kuyimirira
0: kati naffe tulinze kati tiisiddwa tiisiddwa tukola mirimu gwaffe. Kale era kika ziri 3:35 ezakayita ku ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero, mpozi nga tugenza kati ninnyo omuzannyo gw'ebikonde, omuzannyo gw'ebikonde ebyensimbi, waliwo bannaffe aba Friends of Football, banuno bannamukago abaagazi b'omuzannyo gw'ebikonde, era ku wiikendi baavuddeyo ne balangirira nga bwe bataddewo emisipi egigenda okuba nga gizannyibwa abazannyi abazannyi ebikonde ebyensimbi, era ng'emisipi egyo gijja kubanga bajja kubalwana oluvannyuma lw'ebbanga lye bajja okuba nga batubuulira, naye ng'emisipi egyo omuwanguzi ajja kuba afuna obukadde 6 obw'ensimbi za Uganda, anaabanga akubiddwa ku fayino yajja kuba nga afuna obukadde 2 naye nga bagenda kuba bagitegekera mu kategori ez'enjawulo oga nti heavyweight, bantamweight, super middle. So kyendowooza nti kirungi nnyo eri omuzannyo guno ogw'ebikonde ebyensimbi lwakuba nti wakyaliwo okusika omuguwa wakati wa Uganda Boxing Federation ababadde baddukanya ebikonde ebya amateur ate ne bannaffe aba Uganda Professional Boxing Commission ababadde baddukanya ebikonde ebyensimbi. Kakati awo tulinze okulaba bwe kinaggwa, naye nga ffe nga ffe omulimu gwaffe nga bamawulire kutegeeza ebyo ebibeera bizze mu mawulire. Era bannaffe bana ba Friends of Football emabega kaawo bakola endagaano ne UPBC na ke kakiiko aka Uganda Professional Boxing Commission, era ne bategeeza nti ekibaleese nga bo aba Friends of Football bazze kulaba nti bongera okutumbula omuzannyo guno ogw'ebikonde, naddala ogw'ebikonde ebyensimbi. Kale y'ensonga lwaki balangiridde nti emisipi giteereddwawo egigenda okuba nga givuganyizibwako abazannyi b'ebikonde ebyensimbi wano munda mu ggwanga. Era omukulu Frank Lulinda katumufune mu dakiika emu n'oluvannyuma tugende ku nsonga ya Arsenal.
2: Every child deserves.
3: Buli egenda bira championship belt nti it's a title belt, ekitegeeza nti buli musipi gujja kuba n'omuwanguzi omu mu different weight divisions, naye nga buli muzannya n'abawangudde omusipi ajja kuba nga omusipi gujirako $1,000,000 gwanaabaalwanye naye oba gwanaabawangudde naye tajja kuviiramu awo, ajja kusobola okuba nga naye avaawo $2,000,000. Yes.
0: Kino kitandika ddi?
3: Kino kigenda kuba nga tugenda kuba nga tulanga championship belt ya Fenn Fighters n'atandika mu bbanga etali lya wala nnyo.
0: Omusipi George maze okolebwa oba tulabyeko kifaananyi wali?
3: Yes, emusipi mulabyeko kifaananyi naye egyo giri mu kuba nga kikolebwa, tusobola okuba nga tuteekateeka okutegeka fights.
0: Okay, olowooza kino kinaakyusa energy y'omuzannyo gw'ebikonde by'ensimbi wano Uganda?
3: Nsuubira era kijja kuba nga kyusa ku ngeri gye tunulyamu omuzannyo gwaffe ogw'ebikonde by'ensimbi. Si kyenyinza okugamba nti abazannyi baffe ab'ebikonde twagalire babeere nga balinako kyebatunuulidde at the end of the day, kyebatunuulizza amaaso nti bwabaako n'ekiruubirirwa nti ngenze mu fayiti eno, kino kye kiruubirirwa kyange era nsuubira ngenda kugyayo kino nti ngenze mu fayiti eno omutendesi ali kutendeka omuzannyi nti muzannyo n'omutendeka alina omusipi gw'ayagala okulwanira gw'ayagala okujja ku bokiso naguyina essaawa zino, era waba guwangudde agenda kuba nga ajjayo ki ajjayo amulira akasente bwe kati. Ate onwana atambula okukosa ajja kuba akubeera of course nekyavaayo nakyo.
0: Ebikonde bino binaategekebwanga buli luvannyuma lwa bbanga ki?
3: Ezo zonna details tugenda kuba nga tuzisharinga mu bbanga etali gya wala.

0: Nyongera okutegeeza nti ku lunaku olw'abajulizi olw'okusatu nga ssatu tujja kutuusaako wano ebikwata ku bajulizi byonna. N'enkya nakati okuva dde nadde owulira tewali budde bwe tulekawo mu ssaawa mu buli ssaawa ofuna ebikwata ku bajulizi bye emirundi ng'esatu mu buli ssaawa oba ebiri. Father Muwonge omuwulira kati tufuba nnyo okulaba nti ofuna okumanya ebifa ku bajulizi baffe abatuukirivu bannayuganda ate ku lunaku olw'okusatu nga ssatu ku ssaawa nnya ez'okumakya ojja kuba nga tukutuusaako emmisa ssaawa nnya ez'okumakya ate n'essaawa eziddirira tujjagenda tukuwa ebikwata ku bajulizi so tojja kufiirwa wadde tetugenze nabugongo mu bungi naye tugende ku paalishi zaffe nga manya nti ojja kuba ola mazzi kubanga tetutambula butambuzi kugenda namugongo nti kyekyokka aa lamaga nga mumutima olamaze nga weeteeseteese bulungi nga era agenzlamaga nga ekereziya bwetulambika wejjuse osome emmisa osembere oweeyo ebyetaago bya paapa okoole abajulizi ojja kuba afuna indulijensi ya nnamba kati abepiskopi bamaze okugituwa kubanga be batuluŋŋamiza nti tusomere mu paalishi zaffe okusinziira ku mbeera eriwo so togamba nti saasomye era nze maama byagaanye nedda ojja kuba olimba ojja kuba weekutoggedde wekka aŋŋende wa Father Philip nga bwe tumaze omufuna ku layini wano Father tusanyuse nnyo okulaba ssebo oba okuwuliza
1: Oluganda baagalwa mbaaniriza nnyo ku pulogulaamu yaffe neŋŋanzi ebyafaayo by'ekereziya mmwe tumanyira ebidda ku nnyaffe ekereziya ebigenda mu nsi ate nebiva ku kitebe n'ekikulu e Roma nebaza omukulu atukubiriza mu pulogulaamu yaffe eno omukulu Sebulime Gideon sebwe banyobalire ddala ate nebaza namwe mwenna abatuwuliriza akadde kemuwaayo okuwuliriza pulogulaamu yaffe eno eŋŋanzi okuva eno ku kitebe wiiki ewedde nakusa omwezi nga 25 May ekereziya tugambe paapa yafulumiza ekiwandiiko ekikulu ennyo era tuze tukyogerako neolwali twagala twongere okukyogerako kubanga ekiwandiiko kino paapa wakiwandiika akiwandiikira eri abakalidinaali abepisikoopi abasosoloti bannaddiini n'abantu ba Katonda bonna era nga abayagala bakisome bakitegeere oba oliawo tuyinza obutakisoma kyonna okukimalayo naye okugenda nga tutegeera ebikulu paapa byayagala oba byeyagenzako nako kijja kutuyamba nnyo nga bw'ogamba addiŋŋana
0: amawulu
1: omukuto awo nno ekiwandiiko kino okwongera okugenda nga kiyingira mu bulamu bwaffe twetaaga okukiddiŋŋana n'okwongera okukyogerako ate abaana bafunye omukisa ne mugula akatabo abbeeyi tono nnyo kiba kyongera nga w'osoma oyongera ate okumanya ate n'ebibuuliriro ebirimu paapa byagenza akuwonako naddala mu kaco kano bya makulu nnyo kubanga birimu ku bigenda okusaanyaawo ensi yaffe paapa ono okuva yafuna obwa paapa yalaga nti tekinologiya engeri gyatambulamu mu kaco kano yeetaaga okukubaganyizibwako ebirowoozo oba oliawo tumanyi bulungi nti tekinologiya mulungi era akola ebintu ebirungi naye ekintu kyonna ekirungi akibaako n'ebintu ebyetaaga okwekkaanya oba oliawo nekitatatanya ekitiibwa eky'omuntu awo nno wefulumya ekiwandiiko kino erinnya libaakiwa Magnifica Humanitas wekugamba nti the greatness of the great humanity nti tujja kumuyita omuntu naye oba obuntu amaanyi gaabwo amaanyi g'omuntu ensi kati paapa waki yakosere ennyo eryo nti ensi kati egulumiza amaanyi ga tekinologiya era baliwo abalowooza nti tekinologiya yafuga ensi naye omuntu asigala nga yali wakati w'okutambuza ensi eno tulina okukijjukira awo nno kyabafulumiza ekiwandiiko kino yakisayininga nakuza omwezi nga 15 omwezi gwali gwakutaano omwaka guno nga twali kunnaku z'omwezi ezo twali kuze emyaka 13.5 okuva Papa Leo 13 gweyasikira mu linnya eryo erya Leo yafunye ekiwandiiko era ekyali ekyamaanyi Rerum Novarum ku buddo obwo ekyali kikwata ku era ku ddembe ly'abantu n'ekitiibwa kyabwe naddala mu kacyo ako nga waliwo ebyamakolero ebyali bitinkidde ennyo ng'abantu batunuulira omuntu okumukozesa bukozesa naye nga tebatunuulidde kitiibwa kye nga omuntu kati ne ate kati mu tekinologiya onazze tekinologiya atukozesa bukozesa nga tetunuulidde kitiibwa kyaffe ng'omuntu oolyawo n'okwagala okugamba tuggyewo omuntu tuteekewo ekyuma kikola n'okusinga omuntu kiwandiko kino kiwanvuko si nnyo naye kiwanvuko wakimu ebigambo kisa mu lulimi okisomeddemu ne tugambe wakati wa 2023 tugambe kale 4:45 okusinziira mu lulimi okisomeddemu era nga yo batakana obefuna ebiwandiiko ebifulumya mu paragraphs as one numbers egenda as wa enamba ez'enjawulo tujja gamba nti zonga paragraphs ziri paragraphs 4-5 si nyingi nnyo nga bakiwandisa mu chapters 5 ngugaseeko na introduction ne conclusion nga omulamu omukulu we bwenjogeddeko ogwa human dignity ekitiibwa ky'omuntu ate ekitiibwa ky'omuntu emirimu okukola amazima eddembe ate n'enkozesa ya tekinologiya tuyinza okugamba nti mu kacyo kano kyajjidde mukadde akatuufu era nga bwe yatandise yagambye nti humanity created by God in all its grandeur is today facing a pivotal choice, either to construct a new Tower of Babel or to build the city in which God and humanity dwell together. Nti kakati ife nga abantu tutuuse mu masaŋŋanzira ag'amaanyi. Katonda nga tuli b'amaanyi naye wali tutuuse mu masaŋŋanzira nga tulina okusalawo oba okuddamu okuzimba omunaala gw'e Babeli oba okuzimba ekibuga nga Katonda n'abantu babeeramu wamu. Mali olw'okwawa okuzimba omunaala gwa Babeli tweyawule ku Katonda oba tuzimba ekibuga nga omuntu ne Katonda babeera wamu kati kiri mikono gyaffe. Okutandika bwatyo okutulaga ekizibu ekiriwo kitegeeza nti abantu waliwo abagala okweyawula Katonda naye

tegeko kuvya dala kupapa le owekumina abasatu na janga akizimba nga alaga ebizibu byezeyitamu nekeleziya byezite eyigiriza nagamba nti ekeleziya okuvedda nedda naddala okuvya dala papa leo kumina abasatu eze eyigiriza ereze eyanukula ku bisomoza bya teknolojia ate ne chuka chuka zembera za bantu mu buli myaka. Nagamba nti munjigirize eno eyembera za bantu teina we tekeddwa nga oganti katabo kano bwe kati naye ejja yeyoleka naddala mu lugendo lw'abantu ate ne mu lugendo lw'ekereziya ng'eyina kwanukulwa ng'etunulirwa mu girasi oba n'amaaso ag'evanjiri bantu waliwo manyo tugenda kukoppa obula tutunulira evanjiri ne tunyonnyola ebyo ebigenda mu maaso kubanga mukama waffe Yesu Kristu mbudde webeerawo tewaliwo tekinologiya bwati waliwo ebitaaliwo nga tulina kugenda bisanga okolako reference naye era mu vanjiri yennyini byayogera tusobola okugikozesa okutegeera nga bwe yali badde addamu ebizibu ebyakati. Nagamba nti tekinologiya engeri gy'agenda akulamu kati n'enkozesa ya tekinologiya so gamba kyekizibu kyekimu oba challenge y'emu eyaliwo emyaka 15 egiyise nga Papa Leo XIII awandika Rerum Novarum nti kubanga buli myaka wabeerawo ekijja wabeerawo ekiyugumya ensi mu budde buli makoliro nga mangi gatandise buli wamu nga yugumiza ensi kakati ku budde buno tekinologiya buli kimu kati tekinologiya. Awo nno kugamba nti enjigiza ekeziya kubidda kuno tuyinza okugamba nti ebikwasaganyiza wamu ng'ejjetunulira histole waayo ate nesobola okutuwa ekyo kyezeekenenyeza n'eriiso ery'evanjiri. Mu chapita eyokubiri Papa yagenze alambula n'atuwa omusingi n'obagambibwa n'amateeka ag'enjigiriza eno ekereziya ku gye tuyita social doctrine of the church. N'agamba nti ekereziya kyezeeyigiriza emyaka gyonna era nekati egy'okusembako essira nga eyogera ku biba bigenda mu maaso naddala ebiba bimeruseewo oba ebiba bikyanse mu buli mulembe erina okulemera ku kigambo kimu ekisookera ddala human dignity ekitiibwa ky'omuntu. Ebimu bijja nga bikittattanya naye ekeziya ekiremerako nti kyekisinga kubanga buli muntu yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda awo nno ekitiibwa kye kirina okukuumibwa yiyinza okuba tasobola nakiraba nti nokukikuuma ng'omuntu nga takitegeera kitegeera nti nokukikuuma naye ekeziya erina okumujjukiza nti watondebwa mu kifaananyi kya Katonda awo nno ekitiibwa kyo kirina okukuumibwa. Ekyokubiri bino byonna nga tubyekenenya tulina okuba nga tutunulira biyamba abantu bonna biyamba ekyawamu kyo tuyita common good biyamba okukolera wamu solidarity oba bitwawula separation bino byonna biyamba nga babikola waliwo justice kituufu enkulaakulana weeri nga wekyali mu makolero kati newali mu tekinologiya naye mu byo waliwo justice oba byabamu bokka nti gundi gwe n'okola tekinologiya ono wekaweka gwe oli wansi gwe tulina kubeera naye era mu bikola mulimu okufaayo kwabo abateeyinza care for the vulnerable oba biyamba abo bokka ate era ab'amaanyi ebyonna bibuuzo era answers ekeziya zegenda ewa ku buli mulembe mu njigiriza yaayo eya gye tuyita social doctrine of the church. Papa mangu ddala yaganye era nakikaatiriza nti ekyokugamba tekinologiya yekka asobola okufuula omuntu okubeera beta okubeera obulungi abantu bagenda batandikiza embeera tekinologiya yekka asobola okufuula omuntu okubeera obulungi nedda tekisoboka era nakikaatiriza bwatyo ye mu ndowooza ye era watukubiza ffenna abakatuliki n'abantu ba Katonda ffenna agamba nti omuntu okubeera ow'amaanyi mu mazima era nga bwayitibwa okubeera mu kutondebwa kwe kujja mu nkolagana ye n'abalala ne Katonda mu nkolagana ye ne Katonda n'abalala his relationship with God.

0: akakwata ako simanyiwe kali bulungi nnyo
1: abantu nga bwe batambula kati nga naawe bw'oli wano ng'ate oliwesa ndi wano nduweesa otya kalinkio obukwata okugenda kukwata n'abajuliza abwe engeri gye babasinganga obusiiki mu lubiri n'abangako gye bavudde nakyo bolaba nga bagamba waliwo omujuzi batajavinga erinnya eyo lyolirina amakulu gaali munda eyifaaza muwongo lyakimana esebo namugobeera nnyo okuja bajulizaubuno
0: era
1: esebo kati okufaaza nyondo muwebale kumutuleetera buli lunaku
0: muwuliriza
1: nnyo ngeri omukyala gwogambye yakaloori kati waliwo akalanga akatiwa okuyitaawo ng'ak'omutuukirivu batuwaddulayo omutuukirivu waliwo oba yali paapa naye yafa naye ne bagamba nti baamulangira mubatuukirivu nga beeyambisa enkola enkadde twagala faaza ngenda atuyamba atubuulire kati beeyambisa nkola ky'okulangira abatuukirivu waliwo paapa ku baalangira mubatuukirivu
0: anti kaakati enkola enkadde eri tewaabangawo nnyo kusooka kunoonyereza nga kati bwe kiri nti kaakati tulaba wano ewaffe e Uganda ekyokulabirako mu nsinyango bya Sister Medewo Perema Peera Amansi ne Maama Kevina nti Vatikaani kereziya erimu banoonyerezaako n'okusooka okulinda wabaliwo kyobola babatugamba twegayirire nga tuyita gye bali batusabire eri Katonda abeewo ekyewuunya ekyenkukunala kati okwo kwonna okwo kunoonyereza purosesi y'okulangirira naye dda tebaalindanga kwetooloola ebyo omuntu baamulabanga baasobolanga omulabanga awo nga ggwe mwami Mutebi nogamba ono mwami Mutebi abadde asoma nnyo abadde akola bulungi nnyo biki ne batandikirawo abantu okugira amangu ago ne bakulangirira ne bagamba ono mutuukirivu ateekwa kuba mutuukirivu mwami Mutebi kati eyo enkola enkadde nejjanga ebaawo ng'ebaawo okutuuka mirembe lwe gyagenda nga gikyuka ng'ekereziya egenda ekole w'entereeza y'enjawulo ey'okuyitamu okulangirira kyova olaba n'abajulizi baffe tebaabalangirirawo kyokka nga baafa lwa ddiini naye era baalinda bamale okukola ekyafaayo ekyenkukunala ne bawonya abasisita abo mu ddwaliro e Lubaga
1: kubanga bajja bakalanga awo akayita
0: bw'omutuukirivu
1: bali mukulu omutuukirivu gundi baamulangirira mu nkola enkadde kiganda ate kati mu nkola empya kiki ekibeerawo oba kiki ekiriwo bali kutangaazawo ssebo
0: ale ssebo
1: tuli tuwuliriza ssebo mundabire nnyo
0: weebale nnyo mwami Mutebi
1: ssebo
0: ndabira nnyo ab'ekitago bwabo
1: ssebo mbalaba nnyo
0: amiina
1: era ne Faaza Ssonko Edward
0: esebo
1: atukolamu nnyo omulimu nga chaplain
0: tumwebaza mukadde waffe
1: Faaza
0: Ssuuna
1: bwana mukulu bonna nga Katonda yabatuwafuna tubalina batukola bulungi
0: kale bandabire nnyo
1: naawe bakuume ssebo
0: kale

0: Oluvanyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka z'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe kone mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe, era katukutuuseeko obubaka buno.
1: Be bajulizi baffe 2022 abaafa wakati w'ebbanga 1985 ne 1987. Abajulizi ba Uganda 2022 balanjibwa Papa Paulo omukaaga nga 18 Oktoba 1964 e Roma. Kali mu 1969 n'abiteekamu engatto najja mu Uganda bwe yatuuka nga 3 Julai 1969 atuuka e Lubaga enkeera nga 1 Agusto n'atuwa n'abepiskopi mubiri Bishop Baharagate, mubiri omugenzi Bishop Magambo, mwemuli Bishop Kakubi n'abalala abaava mu mawanga amalala nga 1 Agusto e Kololo. Ate nga 2 Agusto 1969 nayimbira ekisambiro kya misa e Namugongo ku Kayanja ye Papa Paulo ow'omukaaga.
0: Obwo bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.

0: Tugenda kumaliriza. Mbadde njogerako ne mukyala Nalubega kati era ngamba nkyawuliriza nkyaliku faadha ngendo mundabire. Faadha ngendo kwali awuliriza era aweereza. Naye tukwebaza nnyo okubeera ng'okyaliko. Omala giwuliriza neggwa. Abamu bagamba nti tuba tukyagenda mu maaso olumu otulowo ne tutubba. Naawe kasita oba ofunyeeko naye bangi bagirinda. Mukyala Angela Entebbe tagivaako nga tennaggwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Musomesa Ssentamu nkubuuzizzaako nnyo. Omukolo gwa Musomesa Ssentamu yagwongezaayo lw'embeera baagwongezaayo paka mu gwa 7/12. Naye katusabe nnyo embeera eno eriwo ey'obulwadde eggweewo. Omusomesa Joseph Ssentamu ali eri mu kisomesa kye Wamala ndowooza kati Jinja Kaloori. Naye bwe twabeerera obuto nga tuli awo ewaffe e Kagoma bana ngamba ate oliwo ebisanja ate Kagoma Kagoma era mmange waali e Kagoma mu kisomesa kya Senti bali ku ddembe kati fe tuli eno ng'agenda okukkirira ekisimu wali waggulu wali nga ku lubiri bwe tuli awo. Naye Somesa Ssentamu ebiseera ebyo ye yabanga omusomesa waffe awo e Kagoma. Kati waliwo musomesa Mugoowa era musomesa Mugoowa nkubuuzizzaako nnyo weebala okuweereza. Waliwo n'omusomesa omukyala omulala eyasooka okubaawo musomesa Mugoowa gwe yaddira mbigerere eyaddira Musomesa Ssentamu naye erinnya ndyerabidde. Naye kale yonna abafamire yaffe ey'omwami n'omukyala bakalyango mbabuuzizzaako nnyo. Anti n'abaana battu mwenna mbabuuzizzaako nnyo mwebale okubeerayo n'okuwuliriza kaakati. Mukulu Bagenda Robert nkubuuzizzaako nnyo, mukulu Sewaya Richard nkubuuzizzaako nnyo, weebali okuwuliriza weebalire ddala. Kale faadha nsaba tumalirize endowooza tumalirize faadha, obudde nabwo tebutuli bulungi.
1: John, tumanyi nti olw'ekirwadde eky'Ebola baagaana okulamaga okwawamu kutubadde tuteekateeka buli mwaka. Amasana gafulumya ebiwandiiko eby'enjawulo engeri tunaakuzaamu olunaku luno mu kitiibwa. Manyi tumanyi abajuzi ba Uganda oliwo batabawulira nko nga tabamanyi nga munnayuganda ha. Omanyira ddala nti oyo tamanyi. Naye njagadde mu history okubajugeza katono biki ebyaliwo naddala okutukuza tulina abajuzi ba Uganda nitugenda naye waliwo ebimu byetutamanya oba oliawo byenjagadde tumanye Ekereziya akiyawo abatukirivu bano okubawa obutuukirivu mu kaseera ako kennyini nnyini mwaka ogwennyini nnyini. Tujukira bulungi nti abajuzi ba Uganda bano baweebwa wakati wa olukiiko tabamiruka olwa Vatican Council owookubiri olwayitibwa Papa Yohana owa 2023 naku z'omwezi nga 11 Oktoba 1962 naye naku z'omwezi nga 3 omwezi gwali gwa mukaaga 1963 kyekyewuunyisa nti Papa Yohana owa 2023 yaffe naku z'omwezi nga 3 June 1963 zite coincidence mu chaaki oba mu kukkiriza tuswagamba nti coincidence ng'okiko lugenda mu maaso yali aluyise nga 11 Oktoba 1962 nga tekunaakwera na mwaka Papa naafa. Njagala twefaanyirize ekyaliwo. Papa waafa bakadinali ne batuula naku z'omwezi nga 8 sorry naku z'omwezi nga 2 June 1963 ne balonda Papa Paulo ow'omukaaga okufuuka Papa. Papa Paulo ono ow'omukaaga bwafuuka Papa nga nakumeza mu June 1963 olukiiko na luddamu era ekyewuunyisa ensi yonna ti Papa ono awo kaisiro kenya makinge afunye nga 2 June 1963 nawetawo mwaka mulamba bali mu lukiiko kezie kiiko nolwafula chachi katukubera kati nga bweri mwalimu enkyukakyuka nyingi ezimu kuzo ez'amaanyi kyalimu ekyo kugamba nti aba kati tusobola okusoma mu lulimi Oluganda mu lucyoli emmisa edda nga emmisa yonna ebeera mu Latini okukuba ebivuga ebinnansi edda nga tulina kuba nnanga n'ebirala bingi naye njagadde bako ejo ebirabikako amangu nti mu wakati mu lukiiko luno nga 18 Oktoba 1994 Papa Paulo ow'omukaaga n'awa abajulizi baffe 22 n'aba gonomulako ekitiibwa kino ekyo okubalangirira ng'abatuukirivu e Roma St. Peter's Basilica nti Vatican Council egenda mu maaso Papa mupya n'awa abatuukirivu abaddugavu ate be batuukirivu be yasooka okuwa nga Papa Paulo ow'omukaaga n'abawa obutuukirivu ennaku z'omwezi 18 Oktoba 1994. Papa ono yakola nnyo mu ofiisi za diplomatic offices nga ogamba okukwasaganya mawanga amalala ne Roma ate n'abeerako ne Archbishop w'e Milan esaza esinga kumpi obukulu otu sigama mu myaka naye asaza ag'amaanyi mu nsi yonna nadate mu kacwako. Papa mu birowoozo bye Vatican Council tu nga bwe yali yagala ngekatiza ebintu bino nga bina bayita universality tikezia yonna eri wamu si Europe yokka si Africa yokka si Asia si America yonna eri wamu si universal church awo nno na Africa tangu tutunga mungeri enjawulo ate ngeera Papa mazo kiraba nti kati Africa eddiini ebadde twaliddwa obutwalibwa obula kati emaze okumeruka emaze okukula awo nno n'ekutuuka ku twogera ku Afrika eneyo wansi waliwo eneyo mambuka netwogera eneyo eyaffe osinga n'abaddugavu emaze okumeruka emaze okukula awo nno ebimu ku biraga nti yakuze kwe kuba nti ina n'abatuukirivu so agamba nti okuze mu ddiini nga tumwina batuukirivu abatuukirivu amu kwabonera akenkunala akalaga nti mukuze mu ddiini era ekyo yakijjayo nnyo ne mu luyigiriza lwe lwe yawa nakuza omwezi ezo 18 okunyonnyola lwaki abatuukivu bano ba mugaso nnyo eri Africa ate n'eri ensi yonna. Era ekyo kyekyasindikiriza ne Papa mu mwaka gwa 1999 okujja mu yali July August 1999 Papa Paulo okukola olugendo olwasooka tukimanyi nti Papa yasooka okulinnya ennyonyi naye okujja mu Afirika teyagenda Cameroon teyagenda Kenya yasooka kujja mu Uganda tiensi yasooka kugenda ensi yasooka kugenda bamu Papa mu South Africa yali Uganda naye nga mu birowoozo batugamba nti mwalimu n'ekiri ekyokugamba nti eno ensi yali emaze okulaga nti ekuze okukkiriza kubanga ena n'abatuukirivu era najja n'asimba n'ejjinja eryo owateekebwa bazirika eyo kati eya Namugongo tuyita Namugongo Shrine naitise bazirika. Papa nga ze n'ensonga ze zalinga nnya kusamu ekitiibwa abajulizi ba Uganda okwongera okunyweza obukatuliki obwali bukula mu Afirika ate okubeera mu lukiiko olw'ababishopu ba Afirika bonna ate n'okulaga nti Afirika si kitundu butundu ekya mission ekyakola naye kati yekuze era kati yankizo mu bulamu bw'ekereziya Katolika. Era ebyo byonna yabikkaatiriza mu lugendo lw'olwo. Abooluganda njagadde nga tugenda okuza tumanye ekitiibwa ky'abatuukirivu abo naddala mu bulamu bw'ekereziya era si kya kusaaga nti Papa Paulo naye Yohana Paulo ow'okubiri 1993 yajja era Namugongo era yayimu yalangirira ogamba nti bazilika eyo kati Semaina Bazilika yali church awali egondi Shrine Namugongo ogituusa ku ddaala eryo gandi kati nayo bazilika ate nejjo lyabalamu wali Papa Francis yajja mu 2015 ya naye mu kuyanja y'abantu n'akulembera ekitambiro kya misa awo Namugongo. Abooluganda ebintu bingi osobola okwogera naye njagaddebwa akaisolaako akemabega okajjukira nti bannaffe abajulizi ba Uganda wakati wa 1995 paka 1997 battibwa naye ensigo eyo omusaayi gwabo ogwayika ne gugenda ngumeruka ne batuuka n'okulangibwa nga abatuukirivu mu mwaka wa 1994 wakati mutamiruka w'ekereziya ya Katolika w'ensi yonna yali atudde e Roma era ng'ekyo kyasinkane Papa Paulo omukaaga okujja okukyala mu Uganda mu 1969 ate ne Papa Yohana Paulo ow'okubiri mu 1993 ne Francis mu 2015 era nga ekyo kyekituuka maapu kyeitaka Uganda mu by'eddiini ku maapu ya Vatican ensi yonna nga ensi ey'abajulizi era bakubuuza nti oba ludda wa nti Uganda kalolirwanga ne banne abatuukirivu gy'ova nti gyenva so tubanga tuli mu Uganda omuntu takitegeera bulungi nakyenyumirizaamu n'omala kutambulako n'otegeera oba nola abantu abajja okulamaga baba mu nsi ez'enjawulo otegeera amaanyi g'abajulizi abo awo nitubeekole bulijjo era tubasabe kubanga bategeera bulungi ddala bye tuyitamu kubanga nabo baali mu nsi Uganda bamanyi ebitusoomooza kubanga nabo byabasoomooza naye batuusa n'okuttibwa awo nno tubasabe buli kaseera bajja kutuyamba bajja kutusaasira bajja kutwanjula essaala zaffe eri Katonda baagaliza olunaku lw'abajulizi ba Uganda abatuukirivu olulungi alina okujaguza obulungi omukama abeere nammwe
0: nawe abeere naawe Father giridde dde akadde kennyini bannange mukyala Nalubega akutumidde nnyo Father ate nanga mbuuzizaako mukyala Nalubega tuwayizaakoko kale mbaagaliza nange okusula obulungi bannange program katimba k'ebyemizannyo ke kajja mukama abakume mayanja Godfrey gambye nti webale kuweereza mukulu ne Father tumwebaza ne Father mutwebalize nnyo Godfrey Mayanja webale nnyo webalire ddala ssebo nawe okubeerako mbagaliza bannange ekiro kirungi tusinkane enkya naye nga manya nti olw'abajulizi misa kusaawa nnya ku mpewo ejja kubaako ate ne programu zaffe zijja kutambulira nnyo mu layini ey'abajulizi ku lunaku olwo olwokusatu enkya obudde bwe tuyingidde kati tuyingidde olunaku olw'omwenda olwa novena ey'abajulizi musule bulungi mweraba
2: Programu ebyafaayo by'ekereziya tugimaliriza bwe tutyo omukama akukuuma okuyita mu kiro ekirungi twesoza essaawa endala time check essaawa ziwezi mukaaga ez'ekiro time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo sigaokutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 6 olwo ndeko investa oba okozesa MTN momo app Ebinyimu teriggwayo, terikuzikiza. Wenyigire mu Virtual Sports za 22bet. Osigalenga onyumirwa ebyemizannyo awatali kkomo. Wewandiise kati ku 22bet.ug. Gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet. Nyumirwa Crash Games oba Casino ne Slots. Buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula. Tolinda, wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug. Betting wabulabe eri obwongo. Betting n'obwegendereza. Waba myaka 25 n'okudda waggulu. Aloka, aloka.
3: Tenda munyaka tunyese nyafama.

0: Yes, wabari nyogwe na jekumideko chenda mnyakto nye senya Radio Sapiencia ichiro echo na kurwarero. Gabuli jo katimba kavya mizanyo extra. Yenze pade siruma gomu webbez okuberanga nkutambuza. Tugenda kuberanga tambula fena paka wali kusawa zigenda kubera musanvu ogwe ichiro. Awono wenye okuberanga nkwere kereza olono programu damwe suubi. Eja kuberanga jia. Ne Nansera Edward Lubarukov aberenga akongera yo ne timu ye ngawo yabera okuluna ko le mande ziri mukageza akaita kusawo mukaga ogwe kiro ekya lero akatimba kebye mizanyo extra tumbler ne 22 bet kulisayo ku milimo jotu sizaka engalo luna ko lwa lero atina wagenda kuberanga okwasaganya eje kiro bali mukuberanga oyiri bawo mpola mpola nkwagaliza buli kimu kyo kutambuza kiberenga kikutambulira kusaidi eyo Kutambula ni 22 bet nga wakutegeza ako gula wa account osobola kubera ngu siwa ni 22 bet atera obirengu wangula akasimbi changu nyo kubera ngu gula wa account genda msimu yo wogenda ku internet ojia kuteka 22bet.ugi website ya fe ejia kubera ngu jiao kusimu yo kende wale chigambo register chinyi game juza mbye bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba yeyesimu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega tak 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula tanaweza abiri mwetantu kizwa kubera ngo siba chokana wasiba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba Nobu vunanyi zibwa kusaidia yu wali chumuchi berenga changwa. Nga wachino kuberenga changwa. 22 bet chenyinzo kugamba. Mofu sizo neno jetulimu. 22 bet odiza feziri wa gulunyo. Emipira jona. Buli mpira guwe itagoja kuberenga kusanga ku 22 bet mu audience ava. Atera. Ngane option zezo kusibako nyingi. Bino simanyan siba makona. Simanyan siba kadi. Bino ku 22 bet kwebili. Abazanya virtual games kweziri ensangi zino zigabira dalaka sente virtual games ezo kyokka atera n'ekirala abazanya kasino ka aviator kwekali nako kagaba sente kitegeza wagula account ne 22 bet oja kubera nga weroza ku buli kimu kyoyagala okusibako atera oberengu wangula akasimbi gwekyo ino kubera nga okola kwekubera nga osiba n'obuvunanyizibwa atera nga weza 2.5 okudaagulu tusibe ne 22 bet tusobola okubera nga tuli akasente sibisa buvunanyizibwa Atana weza viri mweta antokrizi wa kubera ngu siba kubera nga tambula mpula mpula nga betu ino kubera nga tambula kusaidieyo. Emipira minji ejizanyidwa kaongezi kona kulwaero muligi zezenja uro. Abasipi mpire jama wanga ejia umu kwano jukira matimu za genja uro vete kira tekira empakeze chikope jama wanga agensi yona. Echigendo kubera mguangiri ya US, Canada ne guangiri ya Mexico. Kitandika nga 11 mwezi guno. Kakati ya ukandande berenge sumuruwa lero mujimu kwejo jenyinzo kuwa keji sembi ejo tenaba kutegera timu ye guangiri ya Norway bakubi ya guangiri ya Sweden e goal zibade satu kwem take bakubi ya timu ye guangiri ya North Macedonia e goal zibade nya kubwerere then Austria e kubi ya Tunisia e goal zibade mu kubwerere Austria ne berange wangu dogo mpira mumbira angabo yetambla kusaidieyo. South Africa wade ino kubera nge zanya. Niyo mpira baguonge deyo. Ogo South Africa. Then ne Portugal Santa Carala. Abali wanswe miaka abiri mwetatu. Yabade wa ino kubera nge zanya Gil Vicente. Mbuna goba haguonge deyo teguzanyi. Mugwangere ya Romania. Timia voluntary. Ekubye Hammann Stad. E goal zibade satu kubwerele. Voluntary yompire guangu de. Geoffrey wali mugwangere ya Sweden. Area Sweden. Wangu do mpira kwawe e goal zibadde 3 ku 2 ne birange kuwangu deri gu yaise no birango sipa ku mpira side eyo wali mu kwangiria Norway Brani 2 ekubiye omuntu e goals musanvu ku em atenga Vadi Hagensan naye wangu do mpira waka e goal zibadde 3 ku em mu kwangiria Peru timu ya Pirata FC ewangu do mpira e goals zibadde 3 ku emwa waka Nao ni wabiranga bachitambuza kusaidia yunga bisobodo kubiranga bitambla. Gwe na jyosinzi kubiranga uliza Radio Sapiencia. Nolecho kwa ulizo mbebezi. Ati anubiranga uliza Radio Sapiencia. chokola cha kabi ate kisinga obukulu kubera ngo sibani 22 bet awobero manyi buli kimochi ina mungalo uliza sapiensia kusapiensia buli kimochi funa ogoberero mubebezi kwanga ogenda kubera ngo funa oku mipira kusibani 22 bet awo buli kimo beranga uchina mungalo wuti wina kubera ngo fafagana nacho no beranga ensongo zitambuza nga bwezino kubiranga zitambula kusaidia eyo kale kakati obutamala kadenja latsoke tuberenga tufuna ku mipira mwabagenda kubiranga musibo mpira unako lwencha njagala tuberenga tufuna ku mipira eligwa agenda kubiranga usiba ku mipira olunako lwenyi olunako lwaliro by the way tuyingide tuberenga tusiba ku mipira tugenda wali 22 bet tuberenga tubepira mpola mpola kasito beranga usiba navunanyizwa ngoweza biri mweta nokuda guru tuberenga tubepira tusoke tubepire tufune ku mipira kubanga bingi bingenda okubira nga kuyitamu olunaku olwaleero ku timu ya Manchester United waliyoko ku mawulire agatambula World Cup update ebbugumu lyeyongedde amawanga agenja olwo gatandisa okubira nga gayingira mu nsi awagenda okusanyirwa World Cup amawanga agenja olwo gatandisa okubira nga gayingira ensi mwe bagenda okubira nga bazanyira World Cup kati n'ebirala bingi tugenda kubira nga tubiyitamu ekiro kya leero eriggwe najo sinzira okubira nga owuliriza Radio Sapiencia. Kakati onakolero waliwe chintu chendese chiri special chenja gala buli muntu yenna atambulya ku kodi yombebizi abirenga achifuna ichiru chariru umanyoro onakole mandi onakole mandi lelumuku teluba delurunji nyo kutualiza wa mwumanyina bagamba buli atambula no mbebizi umbebezi tali ya kataka wetuli ya tuba tulide era wechiga na zijani gama ati mnyuwa nchiga anye kati mande ye muku naku ezitatambu debulunji na bagamba kutambula na umbebezi tewali walu naku lojia gama ati umbebezi ya vuzaa kataka neta wetuli ya tulia wechiga ni razi jani gama ati chiganyi kati hizo mande techiba angao kuberangu msaji ya tuisamwe gali naye ate manya ebiseera ebisinga buli otubeera n'olunaku olubi oluddako lubeera lulungi kubanga oluddako ekirufuula olulungi abajjukira wiiki ewedde nagabako ali bad ne ordinary ne tubeera nga tubirya byonna nga bizanya ku makya ne tulya ali bad ng'ezanya ku makya ne ordinary ng'ezanya ku makya kakati ndeese lisiiti bbiri Bausteria nde nagamba buli w'olya nti na Bausteria be bazanya ensonga lwaki ali badi olw'omukaaga buli lunaku etuwa sente buli lwa mukaga kasita olya ali badi tulya sente kati ndeese aba Australia bali kuleti ba bali ku ali badi then ne ku ordinary lisiiti ayo zonna zizanya ku makya abajjukira wiiki ewedde nabaleeta lisiiti ezebbiri nga zizanya ku makya ngaera tulimba Australia zonna ne zirya sente nga bwe zaakira okuzanya ordinary n'erya sente ne ali badi n'erya sente kati gwe yaloza ku buwomi bwa wiiki ewedde nezino kasito ulia nga kugama anti mpuri ya kalenza kandi mwanda kangamba zino lisiti bili zona zigenda tuwa sente nchia kumacha chito geza tubera tugenda kulia sente kasito mpuri ya nga kalenza kandi mwanda kangamba zino lisiti bili nga wenzirese okufana na kone wike wedewe na zile tazona ordina lene alibali nezile sente kumacha nezino weziri na gamba ba Australia abo bandikiri mbaina mungaru zange buwendi kiovola wabuli wende tali siti za ba Australia emikisaji okulya jibere bitundu nga kyenda mu bitaano ku buli kikumi okubeera nga tulya nerekerayo obutaano nina bagambye mu Australia nyinayo kigatto wange Martin kati gine emipiira gyendeese ku alebadi ne ku ordinary apa Australia bokka gyaba Australia bokka wiiki ewedde bwe twalya alebadi ne ordinary zonna lisiiti bbiri nga bwe zazanya ku makya era waliwo ba Australia bokka ku lwomukaaga bwe twalya alebadi yazanya ku makya era wali ba Australia bokka kasita mati nyangambi ombebezi tuyitawo kulisiti biri nange nenkola ebyange nemala nenkiteekako stampu nenkubamu stampu nengamba wano wetuyina okuyita lyagala okukeera nga olya ku sente ku lunaku olwokubiri luno lwetuyingidde ku makya ateera n'okuzimba kapito agenda okubeera nga kutambuza wiiki eno bwe nti bwe nabagamba wiiki ewedde nembagamba tunoonya kapito wa lwamukaaga ku Friday tukera ni tulia ali bad ni ordinary nakati era wendi mukuga amanti lwa kubiri wiki tena tambula kapito gogenda okwesa wiki eno yonna oina moja muri city zine bili ba usweri ya babili ku are bad atina na ba usweri ya babili ku ordinary ezo obezo nga bwenzire se muganda wange wanyi eyo ku bintu yensingo kutegeraze over baby bisinzo okumpa sente nze ngo mbebizi chivola banange mbagaliza mbere nga moya ka sente obezo ezo obezo zisinzo kubera nga zimpa ku majja nze ngo mbebizi nange mbagaliza mbere nga moya ku sente kati njagala buli ali mu kumpulirize sawa zino kasitobera ngo eze myaka 25 okudagu ngo ina ke mfisi ngo sibisa buvunanyizibwa asigala tulama ngabwe twalya ordinary ne ale bali bwe nabireta bibiri nabireta omulundi gumbu bibiri ngabyo nabisanya kuma cha wike wede ne bilia nera ngawe mbirese ro inzo butada mpira ba wike ngabyo nabisanya kuma cha atira byo nabigenda kubiranga bitu wasende eya biroze za ko bimanyi wike wede na chikola nibagamba ndwa okuleta ordinary ne ale bali ngabyo nabisanya kuma cha ne olaba mbireso manya zona city mbanze esiganyu kati gwe yali awike wede nawe eyasubwa bera mulaini obere kulada tuberenga tunonya amajja nagamba tusobola kuwangulanga tosibye gukyoba okulasiba na buvunanyizibwa atanoweza abiri mwetanto kukirizibwa kubera ngo osiba ojja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash woba oyitawo ojja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na buvunanyi siba atana weza vili mweta ntokrizi wa kuperangu siba njaga loya atana lia kusente upanga kugebuchanga agama anti umbebe nze akasente kagana gwe yalia alebali ne ordinary yalia wike wedinga mbirese kumunga we mbirese kati kastola banga wawo suweri ya jebali umanya utugenda kulia sente au umanya tugenda kulia sente gwa manyi choli angamu gwa gubere lombebe zigwe nchimanyo vato joli ya sente agamba atia Charles chia zawe ntinda uwetida kuwadiwe ya walo dino ingira mundao Charles makanika we moto kakafuru manyi Charles sabandu wabira mwanda kave Charles ya ngambia wike wede na mua kasente ya itida kukodi na vira nga kuna kumipira by the wike wede abantu wali ya kusente katine wike nuzate yonjitani sebu chari na gambia vira ni target yomwezi tu ingide na kusomwezi bili tu ingide na kusomwezi bili bera ni target tuberenga tambula sibisa buvunanyi ziwa kasito vira ngoweze miaka vili mweta no kudaguru genda li 22 beti teka mwa kemfisi zino risiti ya bili zino zendesa kumacha buli awulirizo mbebeze sawa zino walifubio kula wangu funa risiti yezu buli alimu kumpulize sawa zinu walifubio kula wangu funa risiti yezu nogira kutuentu beti nubi rango siwa weka stobe rango sibi sabu funanyi ziwa tuwe bere mpula mpula kastobe rango sibi sabu funanyi ziwa tuwe bere mpula mpula kodi erisika bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uvo itao ja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash sibisa buvunanyi ziwa atanaweza vili mweta ntokrizi wa kubere angu siba kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uvo ito uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash mkwega hiri de guwamanyinto liangako hii guwamanyinto liangako jangu tulie guwabadengo joli ya nomubebezi ne yali ali city ezebili zina gaba kumacha wike wete ne kugamba ali badi egenda kulira naliwa ne kirunga mbagamba abali ya sente ne bali abesigalizane zibayitako kugambye uliwola baba story yanga bazanya kumacho manya tuli mu sente awo manya tuli mu sente gwegenda ku kodi oberengo ofune mipire ejo ali badi ezanya kumacha ne ordinary zanya kumacha genda ku 22 bet oberengo siba sibisa buvunanyizwa atana weza abiri mweta ndo krizi wa kubera ngo siba nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itao uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebele mpola mpola kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itao uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash. Gamba atia Lawrence Lungujia. Lawrence Lungujia ngambi. Umubebezi walai kuike wede ezo risiti biri zansu wa kuruno nzijeyu. Gamba ni munu. Wike wede za kusubo nzijeyu. Agamba atia chwe Ronald Yeweyo. Gere angambi umubebezi wike wede na jayemu yali ordinary na India. Le alibadi na nsuba. Kati buli omwa ino omukisa okubeera ng'ofuna lisiiti zino bbiri zizannya ku makya, ordinary ezannya ku makya ne alibadi ezannya ku makya. Kasita olaba omwaustweri yangaze tukira kulya ku ssente. Enkya lwakubiri tutera kulya ekyenkya ekiri gumite ku lwomukaaga ku alibadi olwomukaaga. Kati mbawa mbagambye ne ku lwokubiri luno ketulya ekyenkya ekiri gumite. Saagala kusanga muntu ng'olya kikomando olina kulya katogo nga kalimu ennyama oba kale ekyennyanja ate n'asobola osobola okukira n'oli ekyennyanja ne bakusikira engege kibaati ennamba kubanga tugenda kulya ssente. Nze nkugambye kasita aba Australia babeera nga bebazannya ku makya nendeeta ordinary ne alibadi zonna ebiseera ebisinga zituwa ssente. Genda ku kodi onyigesita 217 mwenye hashi. Ojia kwenye gasta, 217 mwenye hash. Kamveko mbaka buno nzije, ku Manchester United ya agari yo. Haba anabaga la koma o, timu zaba wandu de, katuji.
1: Erinyi muteri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet, usigarengo njumile vya mizanyo, awatari komo, wewande sekati ku 22bet.ug, gizisa emikisacho, ne vacho sports za 22bet, njumile wa crash games, owa casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula, tolinda, wewande sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendereza, wabamiaka habili muetano, no kuta wakulu. Alo, get!
2: Tenda munyaka tunyese nyafama.

Oyes, wabari nyo gwena jikumiteko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia pia tambla na katimba kebye mizanyo echiro echona kuruwa lero. Uline pade siruma gombebezi tuchabe bira mpula mpula ne 22 bet. Ziri abiri mutano zaka itakusawo mukaga ugwe echiro. Gula account osobola kubera ngo sibane 22 bet. Atero berengu wangula akasimbi. Chiangu nyo kubera ngo gula account genda musimu yo. Uo genda ya ku internet. Ujia kuteka 22bet.ug website ya fe ya kubera nge jao kusimu yo gende wale chigambo register chinye game juza ambie bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba ye simu kati wali awagenda promo code ujia kubera nge utekao akatimba awagenda promo code ujia kubera nge utekao akatimba. Then, njiga mchigambo register. Ujia kubera nga wega taku 22 bet. Ensonga zona ziberinga zitambla. Atana weza vili mweta anto krizi wa kubera ngo siba. Chokana wa siba, bera ngo siba. Novu funanyi ziba. Asiba, bera ngo siba. Novu funanyi ziba. Ensonga zona ziberinga zitambla. Wazanya virtual games kwe ziri. Atenga ni mipira jona mbrekeno. Tuwali mpira kugenda kunonya ku 22 bet kuberinga ukubula. Kastobe rango siba na vupunanyi siba abazanya kasino ka avieta kwekari nebilalabio na ebigwa mkoe rio uja kube rango visanga ku 22 bet bobo siba siba na vupunanyi siba atanaweza habili mwetanto krizi wa kube rango siba kusaidia yo kare ngatuwe yongira yo maso omusambi aitwa Marcus Rashford wa club ya Manchester United then omusambi aitwa Andre Onana base mberede okuberanga Rashford ne Andre Onana basemberedde okudda ku timu ya Manchester United oluvannyuma lwa loan spell zibabaddeko okuberanga zaweddeko kuma clubs gibabadde bazanyira ata ma club ne galaganti tegali wiringi kuberanga basigaza abasambi bano. Umusambi aitwa Marcus Rashford abadde ku timu ya Barcelona wali mu damu gwangiria Spain campaign yewedde eranga abadde yo kupanja okuba ku timu ya Manchester United wabulanga endagaano ye eri mwaka wairo kabukadde 26 ensimbi za pound Barcelona zeyino kuberanga esasula ebirenge mutwala ku permanent deal wabula Rashford ebanga lyabadde ku Barcelona by the way emipira gyabazanyidde mu league abazanyidde emipira 3-2 mu league nateba goals 8 mu bikopo byonna azanye emipira 9 nateba goals 14 by the way no Barcelona mwadde kapira goals 14 za atebye mu campaign yonna nenge za league ziliko 8 emipira 3-2 gyabazanyidde wabula klabu ya Barcelona bali betetepo okubera nga basayininga omusambi aitwa Marcus Rashford nga bagamba nti akageri kechiri nti Manchester United sechamweta aganyo atina yeye nyinyi tayagala kubera nga deyo ku timu ya Manchester United akawairo ke bateka mu ndagano ya loan deal akoboka David mu mukaga Barcelona nga egamba tubwauzemu tuwaweyo bukadde 13 mu mutu omuvubuka atukubira akapira kubanga akuliridde myaka 29 egy'obukulu atene ekirala afuna omusaala munene kati mutugendereze ku sente engeri gyafuna omusaala omunene mitwala 3 ne 15 ensimbi za pound buli week fetumusaini nga biringa sigala ku timu ya Barcelona aba United ne bagana nga balaba performance gyatadde Basone ino kubera nga itukiriza akawa ira kali mo loan deal jibasa ininga ati Basone ni uzikange gambo why tetu chite chila wikabasaje tibagala kubera nga watu kuzamu sambi ilabi yaba debil yao Basone nga basa iningo musambi aitibwa Anthony Gordon niba mutuwala niba gambo why kitumuteke mwaka senta akawa ira kubia bukade wadebo kuni ukiriza mbuka denga nsambi nsimbi za pound Anthony Gordon niba mugula ngomu ya kutimia Newcastle. Kakati,
Ate balabawo n'omukisa gw'okubeera nga bafuna omusambi ayitibwa Bernardo Silva eyabadde ku ttiimu ya Manchester City endagaano ye yaweddeko ono wakufunira ku bwereere. Bamuwayo obuwika sayina onufinga agenda abakubira eddiba Bernardo Silva. Kakati ate baagala n'okukwata omusimbi omungi ogutwala ku ttiimu ya Atletico Madrid babeere nga bafuna omusambi ayitibwa Julian Alvarez ajja abeere nga replacing omusambi ayitibwa Robert Lewandowski eyakitadde ku ttiimu ya Barcelona. Lewandowski yakitadde myaka 37 egy'obukulu yagambye kyemba kubidde kimala kankite. Kati ebyo byonna Barcelona byebigattagatta ate ng'era bamwataaka yaayo erina options ezimala ez'abasambi okuli Lamine Yamal, Rafinha, omusambi ayitibwa Ferran Torres, then omusambi ayitibwa Fermin Lopez. Bagamba kati oba mani oba omusajja wamwe mumusedde mumutwale n'omusala gwasaba mungi mumutwale mumuzeeyo fedilu tugivuddemu. Tulina options ez'abasambi mu ataaka ezimala. Twagala kwongerako Julian Alvarez, tulese ne Anthony Gordon. Kati Rashford alabika nga yolekedde okubeera nga ajja kudda ku ttiimu ya Manchester United oba okunoonyaako ekibanja awalala wayinza okubeera ng'asambira akapiira. By the way, Rashford oyo emabegako eri ne ttiimu ya Arsenal yayagala okubeera ng'emutwala ne United nebeera nga yeebuzaabuza ndowooza ng'egamba tukwate Rashford tumuwa Arsenal. Tottenham na Hotspur nayo yavaayo okukonga eyagala omusambi ono. Aston Villa yo yabeerayo ku bbanja nina aba Aston Villa bali balaze interest okubeera nga bamusigaza. Kaakati ebya Rashford byebyo kirabikanga ayino oluba mu World Cup ku ggwanga erya Bungereza agenda okukomawo wali ku Carrington atandika okubeera nga traininga ne club ya Manchester United eyamwola abeere nga agisambira omupiira. Omanyi Rashford oyo lumu nalabako interview ye nga bamubuuza musambi kigwe weegomba wali ng'okyali muto nayogera ku musambi ayitibwa Ronaldo Dalima Senior n'agamba yakula amwegomba nnyo Ronaldo Dalima Senior. By the way, Rashford ono bayafunye omutendesa amutegeera namuteeka mu system entuufu y'omu ku basambi b'enzikirizaamu nti akyasobola okubira ddala akapiira akyasobola okubeera ng'akuba akapiira. Rashford ekisooka ayina ebintu ebimu kubitawaanya okugeza kati nga walaba omusambi ayitibwa Madueke. Madueke ayina pace, Madueke asobola okubeera ng'ajjako kuba opponent ne final ball efuuka ekizibu eya Madueke. Ogwo mpiira ogwo gusembayo ogwo kizibu kye. Naye Rashford n'owalabye omutendesi wa ttiimu y'eggwanga erya Bungereza ng'amutwala ye musambi atasobola kumisinga chance ennungi ebbiri. Ekisooka ayina speed, ekyokubiri yekkiririzaamu si ye musambi apapa, ekyokusatu ye musambi ayina final ball ennungi. By the way, ndowooza ekyokulabirako ekyamangu nyinza kuwa goolo omusambi ayitibwa Kai Havertz gy'ateebye ku ttiimu ya PSG ekika kya goolo bwekityo no sprintinga n'omupiira noyingira box n'okkakkana n'otuuka ku kipa n'ogussa mu kitego. Rashford asobola okukuba goolo bwezityo n'ogumuteerayo n'adduka nga walaba Havertz bwe yadduka n'aguvuga n'ayingira bulungi ebox n'atunulira goolo kipa nti afunzizza naye aliwo obwonga butadde wansi n'agusitula n'aguteeka waggulu n'egugenda mu katimba. Ezo goolo bweziyo Rashford asobola okukuba goolo bwetyo nga Havertz gye yakubye. Kitegeeza asobola okubeera ng'asamba ku ttiimu yonna kasita omutendesa abeera ng'amutegedde asobola okujja n'abeera ng'akuba akapiira kasita abeera serious musambi ayitibwa Marcus Rashford. So ndowooza nnyo nti mu kiseera ng'omugigi gwe ogwaba ya Selingadi Anthony Masho n'abasambi abalala abo beesitula nabo ba Derry Alion yali ku Spurs omugigi ogwo abasambi bonna abasinga baagenda bafeedinga olaba Christ ye asigadde akyamaintaininze mu ttiimu ezitegereka bajja kubuuza Derry Ali gyali nga tomanyiiyo bakubuuza ya Selingadi gyali nga tomanyiiyo Anthony Masho nga tomanyiiyo naye nga bonna babadde kumpi mu kariba y'emu ebbanga lye badde mu Premier League kati
Rashford asobola okubeera nga akuba mu ttiimu yonna nze by the way nze nnyina okukkiriza musambi oyo kubanga olaba bonna banne babadde nabo mu layini yeemu abasinga amatiimu tebakyayina abalala bali nasemba okumanya nga Anthony Marshall agenda Mexico nga gyagenze okukubira akapiira kati bwe kiba nti Rashford we yava ku Manchester United agenze ku Aston Villa olivudde wafunye loan deal wabadde ku Barcelona akubye goals eziwerera ddala 14 mu campaign kitegeeza auti wabira wabi auti wabira wabi gira ndoza nti yenga nga yenga omuntu aloza nti tayagala nnyo okudda ku Old Trafford nendoza nti nafuna team nafuna mutendesa mutegeeza solo kupira nga kupira ddala akapiira atende goal naziteba.

yonna gwe tokola kintu kirala kyonna nze nkuleetedde are bad ne ordinary byonna bigenda kubeera nga bizanya kumakya nkuleetedde are bad ne ordinary byonna bigenda kubeera nga bizanya kumakya wiike wedde nakuwa are bad ne ordinary byonna nga bizanya kumakya nebirya kasita mbeera nga ndeese ba Australia gwe manya nti awo waliwo okubeera nga tulya ku ssente nga tukomba ku lugalo manya nti awo waliwo okubeera nga tukomba ku lugalo genda opuna empiira gye ogenda kutena tubeeti obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate naweezi 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash woba oyita ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash siba na buvunaanyizibwa ate naweezi 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba tubeere nga tubeppera mpalampala ku sita 217 sita 34 hash woba oyitaawo agamba ate nakirijja Mary Maya agambye yali aka ali bad ordinary n'emusuba agambye kati ali gumi tajjeyo zonna ordinary ne ali bad kyakabi gwe rumba ku kodi obeere ng'ogyayo ogenda ku 22 obeere ng'osiba kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 25 okudda waggulu twagala tumukwata lisiiti bbiri leero ku makya bana ba Australia abagenda okukeera ku makya tumukwata lisiiti bbiri leero ku makya ordinary ne ali bad byonna bizanya ku makya kati gwe weeroboze atali gumite osobola okubeera nga at least ojjayo ali bad oba ordinary ekimu ku ebyo naye nga nalirowoozezza buli omu yalifubye okulaba nga waakiri byonna abijjayo nga waakiri byonna abijjayo n'ogenda oli 22 n'obeera ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba ku sita 217 sita 34 hash ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash tubebere ku sita 217 sita 34 hash woba oyitaawo gwe sooka okola ekintu kimu sooka ojjeyo ali bad ojjeyo ne ordinary genda ku 22 obeere ng'osiba jjeyo ali bad ojjeyo ne ordinary genda ku 22 obeere ng'osiba kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 25 okuddaagulu tubeere nga tubeppera mpolampola ku sita 217 sita 34 hash ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash twagala kukeera kubeera nga tuli akasente ku ordinary egenda okubeera nga ezanya ku makya nkugambye aba Australia kasita owuli omubebezi nga kugambye tuyita mba Australia omanya gwangoberera kasita owulya nkugamba nti zino lisiiti ezanya ku makya ziyita mba Australia omanya buli omu akeera kukomba ku lugalo omanya nti buli omu akeera kukomba ku lugalo genda ku kodi ozifune genda ku 22 obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'obeppera ku sita 217 sita 34 hash jjayo ali bad ojjayo ne ordinary tutambule sibisa buvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba kodi eri sita 217 sita 34 hash ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash woba oyitaawo sibisa buvunaanyizibwa sibisa ssente ya bizibu ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba tubeere nga tutambula mpolampola ku sita 217 sita 34 hash woba oyita kakati okufaananako n'omusambi ayitibwa Marcus Rashford mu ngeri yemu ne goalkeeper team ya Manchester United ayitibwa Andre Onana ono nga sizoni yonna agimazeeko ng'ali ku ttiimu ya Trabzonspor wali munda mu ggwanga erya Turkey gye yagenda ku bbanja era nabeera ng'ayambako ttiimu eno okuwangula Turkish Cup Onana yayambyeko ttiimu ye ya Trabzonspor okubeera nga bawangula Turkish Cup

0: etuwe bali nyo gwena chaje kumideko chenda mnyak tonye zenya Radio Sapiens ya tuya tambla na katimba kebye mizanyo echiro echiona kuruwari rusiga zeda chika munane zjude kubira nga nkwere kereza wali kusawa msambu nansera Edward luba rukovu agenda kubira nga jia akutuwali mu program damwe suubi agamba atia katerega Aloysius Kansala vukoto tu luba rukubira nga uliza Radio Sapiens ya katerega Aloysius Kunako romukaga katere Aloysius omanyiwe bana basajja abalina ku wait. Lubuto lukomeri. Naye ku romukaga okuba kusawa wonga nyeze ekiro. Twagenda okuyingira omukaga nga saze kilo nga 10. Just musawa busawa nga kilo 10 zigenze ningamba. Musajja kumbe bulijonga inaka jozi munda. Naye mukweka nyo bujozi. Hali, lumumu ja kulavo muntu nga atulika. Bambu uzo wagira timu chi. Ye kweka mwye Spain. Wagira timu chi. Nga, ndi wa Madrid. Nze ndi wa Barcelona. Kumbe, ye Jacobu nkenge. Nenga, alimuli omanyi. Mpire guwa kugena masa at least. Oyomba ko, boyomba. Uli omutima aguka kanyi. Nogamba, oya akola bichoyo. Noyomba, no, noli angu omutima aguka kanyi. Ne, uruwa basajja abafa chisiri. Nga tayagala abamulyanyi bamanye timu jya wagira. Kati lumu omuntu ajja kwabika omutima. Mwaba omusajja atuyana bwa wajja katambula bwatu. Nenga webuzwa kye kimutuyanya yakawa tawagira je bungereza. Nenga atuyana. Kumba kajozi kali munda. Kati gola bilanti timu ye tekoze bulungi. Bwegu gwastu kila wana afuruma. Tuweza na kulaba waise. Kati ate. Walu wabari. Bwewe koze burunji. Tukubo uluwa. Linasaba nechiwa kunyona. Henga gamba. Asi juwa gira justin za nyumiro mpira. Ne ato ulumu ulaba wekoro uvinga. Ata afurumi ya busungu. Noga. Kati abantu wewa tiao. Mwamu inoba vero kumpi. Umutu wa inzo. Ainzo kwa viko mutima umuchimugu nyunga fachi siri. Chinanjo chanchi mize. Tia katele garo izi yasi. Saja mosa wanga biri satu ya sala wait kilo nga 10. Nindo kuda mumula wanga akozi. Ningawa. Chichatu msaja kuinola vye kuru nga waiti yeyo body yeyo. Ate nga asaze nyo. Kale wale kubira ngo yekumide Radio Sapiens ya gula wa account ni 22 bet. Yoberengo siwa kumipira. Ginda wali musimu yo ogenda ku internet oja kuteka mu 22bet.uk website ya feja kubirange jao ku simu yo genda wali ekigambo register chinyi game juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubirange otekawo akatimba awagenda promo code oja kubirange otekawo akatimba. Then, nyiga mu kigambo register. Oja kubera nga wega taku 22 bet. Ensonga zona uberengo zitambuza. Atana weza vile mwetanto krizwa kubera nga usiba. Chukana wa asiba. Bera nga usiba. Novu vunanyi ziba. Asiba bera nga usiba novu vunanyi ziba. Abazanya virtual games kweziri ku 22 bet. Kasino ka avieta kwekari. Emipira jona wano mu break. Ulimupira goya gano oja kubera nga kusanga ku 22 bet. Atero uberengo wangula. Na kasente ukafunirewo. Odiza peziri wa guru nyo. Rastove rango sibisabu vunanyi ziwa. Ngoweza vili mweta nukuda guru mjetu bebele mpala mpala. Soburo kubira ngatuli ya kasente. Kastowe kuwa to mubebezi. Umanizo kubira ngogulao account gena kukodi eyo mubebezi. Lero ntadeo li city bill. Zino wenajia wanaka unge ziwa na isagala akabaga mubebezi atenga. Zenga sali day. Genda kukodi yombebezi ulisipi eriko ojifune jaye chibimba. By the way chibimba chigenda kupina nga chizanyi chilo chalero. Katambula kwekari. Vya ipiku eri. Chibimba chitandika chilo katambula kwekari vya ipiku eri. Alibadi ezanya kumacha. Kugambi kastola baba Australia. Alibadi baba Australia siji ugiri la binji. Ne ordinary ezanya kumacha kastola banga baba Australia siji ugiri la binji. Uchivu manya ordinary na ye genda kupira ngezanyi. Gina kutuwe ntu beti teka mwa kempisi. Sibisa vufunanyi siwa. kasito berango ezabiri mwetano kudaguru nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tambla mpala mpala uja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash eliso soko liteke ku arebadi yeyo kumacha ne ku ordinary egendo kupera ngezanya kumacha gwerumba wali pentu beto berengo teka mwa kempis tuberenga tambla bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mweta nto krizwa kupera ngo siba njagala tube bere mpola mpola tuberenga tambla kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ujio kupera ngo ita ujia kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tutambule kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tube bere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tambula ampula ampula sibisa bufunanyi ziwa atanaweza abiri mweta ndo krizwa kupera ngo siwa tuberenga tube pera mpola mpola teka maka center akemfisi eyi genda kukodi oberengo oteka m tuberenga tambula kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash sagala saulide sagala sate kete bene yuko gambotia bene yuka ngambio mwebezi natademu dawano sente nzungu mbu ale badi obu kati bene yuka ngambi zekoyo gera kwa ale badi nga zimu haba ustweri amba ninda kubanji ancha kumacha hii gwekua vitegira manye bene yuke bulirunaku ajayo kati agambi ye ncha linda kubanji nebo atatunula yu aja kuda ngo tunula yonga kwa akaunti ye kuliko sendi kari njagala kwere kereleza wano ebisinga kuwa ntuja kujana vyo olunaku olwale ila kaungezi tujja kubera usawe mwe yakawungeze paka sawa biri njja kubera utuberenga tuita musonga zonna era ngendo okudda akawungeze ngabali decent bakombye dda kulugalo paka jezi zonna kweziri ku kodi ekibimba kwechiri VIP kweri ne ekibimba sawa ina chigenda kuvayo by the way then akatambula kwekali ale badi ne ordinary zezi kulembe demu zigenda kuzanya kumacha tukera kulya sente genda ku kodi oberengo ofune mipira kasitoberango weza 25 okudaguru genda ku 22 beti oberengo siba sibisa buvunanyizwa atana weza 25 krizwa kuberango siba kusita 2015 sita bisatu mwenye hash ya kunyiga sita 2015 sita bisatu mwenye hash yenze pade siruma gombebez kankuagalize ama chama runji kubanga wake deda bera bulunchi weraba
1: akatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo akoke kabadde akatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo kakutusibwako kampuni ya betting ngansi eye 22 bet betting itakirizibwa bali wansi wa myaka 25 bubu sibaka sente sibaka katakuruma Erinyimu terikwayo, terikuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumile vya mizanyo, awatari komo. Wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisacho ne virtual sports za 22bet. Njumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu vya 22bet.ug. Betting wabulabe rio wongo. Betting anogwe gendereza. Wabamiaka habili mwetano, no kude wakuru. Alo, alo, get...
2: Twaiso se sawi ndala time check Aisawa ziwe se musamfu Ezeitino time check kutusibu wako
1: Beda musiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kiladala kusiri nchiru kumi Kufunama goba gabri lunaku Atengo sabulo kuja yaka sentika chisada chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemo mukaga tan star mukaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app
2: Fetching the munyaka to nyisenya fama.

0: Tuna mnyakati nzinyo from Radio Sapiencia, inkuruze ya magezi, nsuri yomziki libi mzanyo, mkwaniriza mnafu mnunja uliriza yonajyo sinziro kutu uliriza webali nyiri balidetala. Na kuzo mwezi biri, mwezi kwa seba seka, mwaka biri abiri mkago na kura warumbi. Zina ansela rubarukovu, ngobia juni ya mzukuru waka like mkungwe, telete bubia. Damwe suwi chikute, esara ya fe, mwetuli, leba nangebo na, batele teta, labatu seta. Akade kanuke njini, nenda kusoba msomesa sokatwe, sala ya februari, tutandike. Msomesa.
1: Mulinye ya pati, nerea mwana, nerea mwoyo mtu kidivu.
0: Amina.
1: Ayumu kama katunda fe, tukutendeza, tukusinza, tukusamu shtiri wa tukugulumiza. Kuroburu njibu na ukua gala kune sati wina jituli. Mkama tukweba zanyo, etilabe chogula mshu, tukuchilabidida, uchikabidida. Cheku huma wechita sabuli kabiko na. Kama tukweba zalaba uliza huna, abadja msali ino. Abadja batambula nafe mkama na abagendo teko uruwari, ilo batizo uruwari, unduwa kukusoka. Nafe tukweba zanyo vyezo kora, ayi mkama nebio gendo kora. Kama tukweba za kura radio sapiense tuyunga, wali mstudio na wali ya uliza. Nafe tukweba zo chilo chine mungeri enja ulichotu wade. Tuongelo kusaba, ayi mukama tusasile. Utalibu tukivu febo na mbigambo, mbirozo, ukola, ele mutakola. Mukama tuene nyama asoko, tusaba chisonyi uo. Otusasile, otusonyi uwe, ayi mukama tuteke chibi, no musango. Nechibu nezuteke chibi chafi mukama. Naze no musayi goma na uo, mukama wafe Yezu Kristu tukulize dara. Utuike mitima jafe memeza ferozu jafe, mbili jafe, utubangu li jedala imo kama kututukuli jedala. Tusanduku mila masoko, kuweleza, atena nukabana kuweru njibyo na imo kama yote stese mjiwa chino. Kuhike kuwauliza wana kuwa diyo sapiensa kutualiza wa mkama. Ngutukuza ayi katonda wafitu kusawo sindike moyo na te, atujuza vogena vuvozi. Ngabu wa suweza, mbalanzi, tifenali wa mwe mtu ukilivu. Abadu nabaza nabalifuna, abato avuka nabakadeba nabalifuna. Mkama tujuze omsuweze, omsuweze. Mwegu wa suweze mkama msendike. Mwe mtu ukilivu jangu, jangu mufe ayo mwe wa mkama. Tukwa aniliza, ila tukuya ya anila. Jangu ufuge, mtima jafe memeza ferozu ya fe. Yango tulunga ya mchigambo, msara, kusinza na mkutendeleza. Mina tugendo kula kureli sapiensa mchochino, likumpeo. Yango mufe, nemba uliriza. Mwe mtu kilivu jango jewoturo, kwa wunafuna buka ya buwana. Jango mwe mtu kilivu chukiza wuna, vila dote granti yeshisera, na kujejiro, yeshisara batege. Jango mwe mtu kilivu sanisani na wuna batega, atila kutega. Sala chini ingatibate gangana ko, nenga ayi mukama. Okwanu kuruwa kwe sala ya abwe. Okwanu kuruwa kwe wenebe bebuza. Mukama, omusale numo, mwayagala kukole ya jebali. Mwe mtu ukilivu jangu. Mwe mtu ukilivu jangu. Jangu na amanyigo jangu, nebito nebio. Jangu mwe kukulia nukole sebo. Mwe kumanyi kusikini kusikitua. Mwe hivya mwe mwe jangu mwe mtu ukilivu. Jangu. Nebito nebiyo na mwe mtu kutu. Yambe tubale ibarabyo mtu okirivo. Yangu ayo mwe mtu okirivo. Tuambaza amani na obu yinza mwe mtu okirivo. Amani ya masukuru wako wakatonda kutu wabazi. Ilamu linyalezu kusto mwana wakatonda kutu. Tusimeme yone jie kurumbaza. Yone jione jizizi chivache mkama kuhole sewa. Jifugira mbanga ni mwe ngula. Ayo mkama. Jifugira mpewo. Jifugira kubirehi. Kumunye nye kumwezo wakonjiwa. Tujisiba jone miyo yeji mkwa kwa. Tujikasuka utele vila mba gira wansi. Wabigiriwe Yezu Kristu kumisalara. Mwini la Yezu Kristu ongeru siwe miyo jona. Yejifugira wansi wensi. Taka kutaka mwivu vinyo. Yonayi mkama itambula musisi. Yonayi mkama tata. Yejifugira mmagombe montana mwivu mwivu mkuku. So yifurufu tujisiba jona mwini la Yezu Kristu. Ujikasuka watele vimba gira wansiwe vigewe kumisalama mkama ujikulinga wajaka. Kusiwe jimejo na mkama ujifugira. Mbugu mumuliro. Mbiyoto. Tujisiba jionai mkama ujifugira mbunyogovu. Mazigabalafu. Ejo kumazi mkama. egyogayanja ne ku nnyanja ku migga ne ku nzizi omutoboza ennyanja omutoboza emigga ne ku nzizi mbalamaza ennyanja mbalamaza emigga n'enzi mukama tugisiba gyonna ekifugira ku nsaalo tugisindika butereevu erambagirawo wansi yeegerezwa omusaala gifugira mumazzi gonna agookya emigga gy'amazzi agookya tugisiba ali mukama tugisiba gyonna gifugira mu nsozi ne mu busozi ne mu njazi ne mu mayinja tugisiba gyonna gifugira mu miti ayi mukama ne mu gati tugisiba gyonna ayi mukama egifugira mu byewalulanga emisota n'ebirala egifugira mu bisolo by'okutale munyolezi kugisiba n'ebyawaka egifugira mu binyonyi tugisiba ayi mukama katonda affe ebyawaka ne ku ttale era egifugira mu biwuka tugisiba kisinikotembagirawo wansi wegerezi kusukumusala givanga ennaku zonna tusiba ayo gyonna mukama egitambulira mu mbeera ez'okuba nga zeyoleka olumu negibula evo revelations mukama abalina ebala abalina ebawulira amaloboozi ge bawulira abalina ebawunyiza balawunyiza buwoowo nga bwekka babuwulira abala bawulira kivundu tugisiba ayi katonda affe tugisindika butere mbagirawo wansi webigere bayezu kutusala bali mukama yezu tukwatulanga bwoli omulokozi era mukama wekkafuga wanga malamula tukuwala musaayi n'obuyambi abasamalayika mikaeri afaari gabudyeuli ejeremeri basamalayika banda tubaniriza musaayi nojye mutuyambe musabire musakire mutwanya kutalo mwongere ddala omubi n'ababi n'enkwe zaabwe tubaniriza abamalayika bakerubi n'oserafina malayika ab'obuyinza bayamaanyi malayika ab'omuliro abakungu abajja eri omugu tubaniriza malayika abayambi tubaniriza nnyo musaala yaffe eri tubaniriza abatuukirivu bonna obw'omulogo tujja amanyiddwa ng'entiramasitaani terrorize of demons yalazefutata omutuukirivu enikita omutuukirivu padropi y'omutuukirivu benadi omutuukirivu antonio omuziwebuuza omutuukirivu francois owasa omutuukirivu rita omutuukirivu n'abalala mwenna naddala nyefiikira maria nyina katonda omutuukirivu abatujira amasitaani tubaaniriza musabire musakire mutukuume era mutufunyise ku njibi ya katonda nga muwangula omubi nga tubisabye nga twebaza nga tuyita munyesinga amannya gonna erya yezu kristo yomukama waffe ayi mikaeri omutuukirivu samalayika tuzibire mu butaatu wano amasitaani tuyamba okuwona emitego gy'omulaba essaano y'obutima tukikusaba nga tukwesengereza katonda amufuge era n'amugabo ejje ery'omugulu sitaano emalayika bonna ababi abasasanidde bonna mu nsi n'okuzikiriza emyoyo gy'abantu olw'obuyinza bwayi katonda basukize mu by'obutazikira omutima gwa yezu kristo omutukuvu ddala tusaasire omutima gwa nnyaffe mayo ogutali ku bbala abajulizi ba uganda abatukuvu bali mu ggulu omusaayi gwa yezu kristo gw'obukuumi gutukuume ffe n'ebyaffe n'abaffe bonna ate omusalaba gwa yezu kristo gw'obuwanguzi guwangula sitaani n'abaweereza be leero ennaku zonna tongera okusaba katonda w'obuyinza otunule ngaokola ebyewunyisa owese erinnya lyo ettego n'ekitiibwa kingi zonna ez'ensi manya naffe nga bwolukola mu lya patri erya mwana erya mwemutuuki
2: kyenda mu nnya ~4m radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo
3: muno mu nsi tulina abantu ba bika bibiri era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu pulogulaamu ey'abawanguzi ddamu essuubi ebizibu ebikulumba bya kaseera buseera kuba biggwaawo lemerako tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde beera muvumu omugumu okukira olwazi kuba katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo eri amaka go n'emirimu gyo mwesigenga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo mu linnya erya yezu oli muwanguzi 94.4 radio sapiensia